0: Rádio Moçambique, Tichi Xavashi, Xaspunzan Kulugaza. E como é que é pequeno, 90.9 MHz, frequência modulada. Cá, antena nacional, Riacha e 87.8 Canchanchai. Cachoque, 97.8 Camasangiri. E a antena nacional e 101.7 FM.
1: Tindambi, tienga tili kutwala na katinsuna.
2: Jayama TV, lawa matingaluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Cinco na seis minutos, mentiria, Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza. Rishila, muito cedo, grande zeca, rishila, em quaculo, meu mui, kumaka, mericona. Rishila, xigubu. Rishile Mandakas, Rishile Massingir, Rishile Mapai, Rishile Massangene, Rishile Massingir, Rishile Chokwe, Limpopo, Nchongweni, Shimbutsu, Gijani, Mabalani, Rishisela Hintzako Kulukumasunene, Rishile Bileni, Rishile Kamasie, Nkwakulumu Mwikisido Kuranzeka Yekumaka Arikona, Isi sala nza kukulu kumbashunene na yavula leswa kuyo. Ima tomu ni makateko kuvei pata na suingwe. Nakona kuvei mintulefika ila kulaveka kakona. Inabula kuvei mwikisido kuranze kati pata ni mintirulei. Na yavula leswa kuyo kuhitaku 5 na 45 minutos. Itava ni matimu ya siku dwa nyamuntu. Sa nyamuntu ke ilana ke kumakama isele mafika ka 27 graus. Lumu dropeni laka nchenchai. Kambe kuvoneka na kona ndetela na kani hunguva se swa tsukampela lokuse hi humile kusaya bona va mamani lava na vona se mikari le va kumeka le stratwini va nyimela movha va vona le nga ta va heleketa masinwini vanwanela va kongoma ka masinwini pela na leswi nga kusuhani nyana leswi na ku hi ta famba vanwana bangele kusuhani komu leswa ku va hambe ntlawa va karhi va kongoma se na vela kuve famba hela kula ka kona ijukisisa na kona swin risima ku loko hi ya masinwini pele famba mintlawa ku sala swi vansi lawo yena vona vanga kona no mstratweni loko se u famba ri wexe loko va ku kumota ku we mani se a swi saseka mpela kuve famba mintlawa hi longoloko hi mintlawa hi nga nyimela leswaku ha mina ni penzulile mina va ta ndzi tiva swaku hi mina wa ku penzula u penzula u tula mani ke ku sala loko se ku ta ku leswi so u ta byela mani xana ke se kulaveka mpela hi tiva ku patsana hi mitlawa hi famba masinwini ka hina hambiloko se hi kombitana vabavanyana va nga li vangaki na vona va heleketa swi ni risima leswi hikusa hi ta va hi ti fikela ka swa ku tala hi ta va hi ti fikela ka michumu ya ku tala leyi nga tshukaka yi hlangana na hina lomu tindleleni 5 na 8 minutos hi fambisana ni vunanga leso na ikongoma karo wa 5 na 45 minutos matimwa siku dwanya muntla matava kola Radio Moçambique emisora provincial ya Gaza kasi 6 horas itavanini litira nakani nongoloko wa Jornal da Manhã interessante nacional nongoloko Jornal da Manhã kasi yengisa ugamu cha vikile dja siku 17 ka julho ka 2026 rishilo mingisito kuranzeka iranga unanga ndwambu banyani himu ndunduzela niku matuba sukili misava tolo ive mitiro ya kumaheleketa mutini wa yena wa magamu ekasi vakambe va famba kambe a mitiro ya vona ya vulavula kazi wangu ani fofokera vakona va fofokera mpela
4: kwala kajasa
3: kwala kajasa 5 na 9 minutos rixile swo
4: a wu ta kumbanyikeni mung

ntsindza wa xikundza nkulu Manika ukumeka na u ni ku yahlukana ni doropa la Beira hi ma dzana mambiri ya makenekene nakona inana kukumeka ku na kuri ni a ku yahlukana ni ntserekano wa ku kukuma a tiko ra Zimbabwe hi xipimo xa dzana nakona ilana kunga ni ku tlula dzana ni ntlhanu makumi wa makenekene makumi mambiri ni muni wa wona loko ku vuneliwa leswi i nga mpimo wa doropa leliya nakona doropa la ximoyo hi leli nga ni a matshamela ya ku va ri va ni a bindzu nambe hikuva nakona ri kumeka na ri ni mati lawa ma kongomaku ku va ma jisa ndhawu liya na hikoraka minambu ya pungwe ni rivuwe doropa la ximoyo ri kumeka ndhawu leyi i nga ni matshamela ya ku va i landza bindzu a nga va rata vuxavisi hambe rata machapu ni kona hi le taku na i ri ndlela ya ku va ku tlhavinyetiwa a doropa la Beira ni tiko ra Zimbabwe hikolaho ku taku na ku phalalisiwa ta vukosi kambe ku ri nkarhi hi lana ku taku na ku landziwa ntirho wa ku va ku yandzisiwa doropa leli hambi ku va ku ta va ku yandzisiwa a mugwanyu wa nhlayo ya ntlhanu na kan'we lowu u taku na u ta na u landza mitirho wa ku va u hluvukisa ngopfungopfu ka ku va ku va ni a ku tleketla hi kora ka ngwenyi lowena hambi ku va kambe ndhawu liyana ku landziwa ta ntleketlo na ku tirhisiwa a xitimela.

ximoyo i ndhawu leyi yi nga ni a ndhawu kotaka na ku pfuxeriwa ngopfu swinene. Hi vulavula kasi hi Mont Cabeça do Vedro, yi nga a ndhawu leyi kotaka na ku koka a vavhakachi vanyingi ngopfu swinene, mara ni ku va va ya pfuxela. Ndhawu leyi hi leyi i taka na yi ri kona ka mpfhuka wa ntlhanu wa makenekene loko wu kongoma a ntsindza wa doroba leliya. A xitshungu xi kumekaka a doropeni la ximoyo i xipimo xa ku tlula 1,522 lana doropeni leliya, kutaku na ku landziwa a mintirho ku hambanahambana ka yona. Kambe hi lana kutaku se na ku ni xipimo xa miganga hi nhlayo ya 33 na ku kumeka ku ni ndhawu leya na a swikanekiso swinharhu. Ku va ku ta va ku camuliwa a swikarhatho swa xitshungu hi lana huvu ya ku boha milawu tikweni yi pasiseke hi lembe ra 1996 hikwala ka ku pfumeleriwa hi nawu mayelana ku va ku kumeka na ku landziwa leti telanaku ni xidemokrasiya. Lana ndhawu liyana yi kumekaku na i ri leyi yi taku na yi ni mfumo wa doropa, na kambe yi va yi pfuneleriwa hi hupu ya ku boha milawu ximu xa doropa la ximoyo khale ka Vila Peri. Nyamuntlha siku 15 ni masiku 2 ka mawuwani lembe la 2025 ni n'we lana kutaku na ku hlanganyisiwa xipimo xa 5 wa malembe ni malembe 2.

0: Ive ilambila 1993 lana Radio Cidade antsinza ka Maputo a sungula ka kuba alantsa tavu ha xikola ka 97.9 MHz ka frequency mudunada na kona na a chiwata ni Cidade FM kambe ilwe ata kuna tibwango pfu swinene hikuva na a lantsa ntirho lowu nga ni ntikelo ka leswi telanaku ni kuva alantsa ta vuhaxi. Mutilo wa tavuhaxi u lumba Radio Mozambique nakona na iri lowu u taku na u pangalatana ngopfungopfu hi tshimatshima ni vantshwa na u tisa a minongonoko ku hambanahambana ka yona nakona yi lumekaku na vuhaxa ka Maputo ni ka Matsolo nambe hi miganga leyi taku i ri kusuhi nakona na yaxa hi xipimo xa 24 ni mune na ku nge se va ku tiviwa tani hi muntilo ta kuna ulanza vuhaxi kinki hilana ava landza a vuhaxi lichiweke emisao se nakona na irilana avata na vahaxi xambelano ni kuva vatisa a vunanga leli leyalanaku ni kuva na irileli li chaweke ngopfu swinene eka malembe ya 1990 nakona hilana ku nga va ku kumeka na ku sungula ku va ku landzeliwa litele naku ni ntumbunuku ka kuva na ku seketeliwa kambe Radio Cidade lweyi a nga kumeka na a rhandziwa ngopfu swinene hikuva ka minkama ya kona yeleyo na a va a landza ta vuhaxi ngopfungopfu hikuva a tisa a minongonoko leyi yi tsakisaku vantshwa. Ka matimu ya siku nyamuntlha ive hi kumbula ku ndlhula ka ntlhanu wa mukumi wa malembe ntlhanu wa malembe ni malembe mambirhi ya ku tlakusiwa ka xitepiso xa doropa a doropa la ximoyo kambe hi kumbule ku ndlhula ka makumi manharhu wa malembe ni malembe manharhu ka ku va ku sungunile a vuhaxi la Radio Cidade loyi a lumbaku Radio Mozambique matimu mabali wa Albert Mazang matolokoni kumisiwa hi Roxtin Botela Mariam Ibrahim ave ka vukhandlisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

Inkomo rutini botela mahungu mahungu matimu ya siku dwa nyamuntle tsundzuka leti letiya ka leswi endlekeke ka siku dwa nyamuntle ka 5:54 muyingiselo ku rhandzeka u sima mayingisela kumbexana u longoloka ni mitirho ya radio Mozambique misoro provincial ya Gaza nyamuntlha ya vula leswaku 27 graus nakona ka lava se va pendzuleke va ku va nika tihungu va lomu switarateni ka fanela ku ve mafambela kona hi lamanene loko u famba hi xitarato ku leswiyana na u kongoma emintirhweni ya wena ya ku hambanahambana u nga fambeli xitaratwini hambuka ngopfu swinene ka hina hi chayela ka mimovha na lomu xitaratwini ku laveka hi tlaveka kahle magezi nakona hi nga vuleli movha hikusa loko u vulela movha se wa tshuka u tsumbula leswaku ku ni kumbe xigodo laha xitaratwini kumbe ku na yini se ya ku ve u birika movha swi ta karhata mpela leswi nga tshukaka swi hi vangela tinghozi se ku laveka kunene hi famba hi laha ku laveka kona hi hlonipha mina hinkwayo leyi vekiweke lomu switaratwini matshan'wini ya ku ve hi hlayisa vutomi bya hina hi hlayisa ni ya lava va tipatsaka na hina ni lava va kumekaka lomu kusuhani ku hi famba emigwanqo na hina wu lomu wasin'wini a hi chukiseni kahle hikusa va tshuka swi humelela swin'wana na swin'wana swiharihariinyana swa lomu khwatini se ku lava ku pela hi chukisisa hi famba hi wu nyaminyami hi dlwaka mabota van'wana a ni ta dlwaka mabota loko ni rima kasi swa laveka ku ve hi tilulamisela hi laha ku laveka kona 5:55 let's move loko ta ku sexi ta va ni journal da manyaha interesana ntanasina rixile swao.

Rishile maungu mhlayini kolomo khavele murangeli wa tiku Daniel Chapa kombisile tolo ku shuva ka yena ku yisa mahlweni mintirho ya ku pfunisiwa ni ku lwisana ni ugevenga lexi fundza nkulu Cabo Delgado mixuvu leyi yi vekiwe le nkarhi murangeli wa tiko a nga ha hlangana ni murangeli wa muti wa ku boha minawu le Portugal tatana José Pedro Aguiar Branco tlhelo kambe murangeli wa tiko Daniel Chapa a pfulile mukandlu wa mabulu apulile mkhandlu wa mabulu makombeliweke murangeli wa ntlawa wa bolwa la Spanya Villarreal laha ku nga kombisiwa mixuvu ya ntlawa lowu ku ve ni u pfula xikolo xa bola xa lavatsongo lomutikweni bya Mozambique. Fernando Alfonso u hlamuserile leswaku ku sukela sweswi ku nyimeriwa leswaku ku nga li khale makungu lawa ma ndzuluka ntiyiso. Man'wana mahungu ma vula leswaku xifundza xa mutarari lexi fundzankulu tet xi ta tshuka xi kumana ni xihala xa ndlala hikwalaho ka ku yehla ka vubindzula eka nguva leyi ya tawurimi. Ku vuliwa leswaku bindzu leli li fika ntsengo wa 3,015 wa matonelada ku hambana ni 30 wa matonelada lawa ma lavekaka ku ve ni ku hlamuliwa a swivilelo swa ku lwisana ni ndlala eka ndhawu liyana. Mahungu man'wana ma hlamusela mshana mahungu lawa ma hlamuseriwile hi murhangeli wa xifundza lexi Lino Xihozo ka nhlangano u endliweke hi Assembly ya Provincial ya 13. Khale ka holobye tiholobye Iris Aliya a seketela ku nyika ntikelo ka mintirho ya ntumbuluko na mbivuqambi ku hluvukiseni ka tiko. Iris Aliya a hlamusela marito lawa doropeni ra ka Maputo ka nhlangano wukulu kumba swinene lowu nga ha ku lunghela siku la teatro siku leli ku lungheliweke wa Zini Lweyi. Tama tshamele ya nkama ta kuma leswaku tet yena a nga ta hisa ku fika 30 wa magrau Celsius, Kilimani na Pemba 29, Maputo 28, Inyambani Xai-Xai, Beira na Vilankulu 27, Nampula 26, Chimoio 24, e Vugamo Lixinga tava dropa para kutitimela ni 23 wa magrau Celsius. E tilo kumikombisa maungu, rinzera mangwani kamikarili ataka, rishile.

0: Leca 9 na 17 minutos, Mintiria Rádio Moçambique, emissor provincial e gás. E lá carre e samatuini Mintiria com banambana. Quando estive isso, eu com uma nacional, colas de time, sei, não acho. Ka kombeliwa ka lwati vakalo mukuma ka ka kona mamana Filizarda Miguel Novela lwati miwaka hiku Ismailani wa ntlanu wa makume wa malembe na ntlanu na mambiri wa kuvelekiwa mamana Filizarda Miguel Novela kumshana Ismailani lwa sukeke kaya a Nyazilo wa Xidengele hi mpundzu wa muvulu siku la 13 ka julu ka 2026 na ni pasta la mbala wa ntima kumshana la mhlo wa ntima ka kombeliwa ko langa kumaka kumshana nga tshuka ka muvona kuveni atqongela tishaka tinhlayuleti 87 86 97 77 kumshana 85 80 32 672 kumshana 87 91 89 247 ya tlhela ephinda 87 86 97 77 85 80 32 67 5 kumshana 87 91 89 247 8 na 18 minutos, mentiro ya Rádio Moçambique, emissor provincial Yagas, kutani tasimama ni letira na kani mentiro ya inayavu ashi, ya mutla, ewa zitlanu, inavala kuve mentiro lei, fika, itindla tineni, kamu ikseto akoranzeka, inavala ntaku, inavala kuyo nkwasu, lefsi, singata endla kuve, sikule dwi, dwi ambana ni masiku mangwani kusaka, swa endleka kuve risha iri wazi hlanu iri siku ra kufana ni rinwani kasi kulaveka mpela ni ku cinca loku na ichukisisa leswaku asiku leri ri hambani ni rinwani asiku leri i siku rinwani loko ri za risha mpela swi vula leswaku siku rinwani kusa loko rosha hi nyimala ku ta va siku lolo linwa a swi nga ta va swi tsaseka siku lolo linwe loko hi hali ka lona loko risha mutsuku rinwanyani kulaveka hi endla swinwani kumshana hi sikisela kuve swi yentisisa hi maendlele man'wani lawa ma tshamisekeke leswi swi endleke hi le ka 8 na 19 minuti loko ta ku 8 na 20 minuti hi ta va ni mabulu kumbexana dokadokisani loko nga ta va u ri kona lana kasina u rhangeliwa hi vana kulori Miranda Mabunda xikan'we na Rustino Botela lowu endliweke le Muhambi a Ximbutsu mabulu lawa ma nga ta va ni dokadokisani ukulukumba swinene kola Radio Moçambique emissor provincial ya Gaza. A tikwini ra Moçambique leka 8 na 20 minutos, xinkarhi wa ku velanisa letiela na kani mabulo lawa ma landziweke vana kulori Rustino Botela xikan'we na Miranda Mabunda rixile.
1: Enseti wa Radio Moçambique ya losa ni ku kohesela kambe mwe hetaku ni ndima ya mdokadokisano a Keno Bayro Sinku Muhambe lokalidade ya Chaimit muhemana ku dikona ka dita mudeda nyansi kuwa hita wa hidokadokisana mailanu ni malwati ya wa maoneka ka siku talela na ngutungutunguko ha ka matia ndambi ya wa mangakarata provincia ya Gaza ngumichi maya janeiro ni marswa dilembidi ya heko kadona hinavela ka siku wa hibula ni vahangiditiku vangangawa mailanu ni malwati ya wa ya zedzeze kumweko

0: ngeneli wile tindambi marakola ka tindambi ilwile kuza ikota ku yohuma yakumaka ile centro centro ihlayisekile ayivona nganchumu ambe mavagula ya kuvuyelela mangase ifikela mara swoswi ya mavona mavagwa kuvuyelela ni mavagulu ku humile tindambi ni yovona mavabya kubola minenge ihuma swirumbani se hinkwaswi leswo hi landzelelani muntu wa udawa swi vona nga swi tika hi ku la a hi loko centro ku te a muntu wa udawa u ta hi vekela amamateriyali ya para loko hi vabya hi tenderiwa hi leswi nga swi vonisa swona laya ka muhambe a centro
1: kambe ke mayelano ni mavabyi lawo ma vulaka le kaya mavabyi lawo ma vonelekiwaka le yo lava ku ya swi lwandzisa ka minenge kumbe ni vola ku vuyelela ni man'wana
0: ale kaya aya ku vuyelela ni mavonanga ni yo vona wola ya ku bola minenge hikwalaho ka ku nghena ta nghena kwala ka mati se ni wola ya malari ma vonile fambe ngopfu ka wo ya malari hi ve marake na ya hanya kwala xibedhlela aya ku vuyelela hi mavonanga amugangeni wa hina
2: mi vulavula hikuva mi vonile hi mavabyi lawa ya malaria hi swihi swikombiso leswi mi nga va muxivona swa ku kumisa ku hi ka kunene mavabyi lawa malaria
0: a swi kombisa swa ku vona swa mavabyi wa malari hikwala ka muzototo munhu mutwa ka twa nhloko un'wanyantsongwana wa hazela ku yini mareke nakunghena kuma makinini ya kula xibedhlele hi nga kona a hi nga hi xibedhlela
2: mina xona xiyena lexa ku ya xibedhlele lomu muhambe
0: naxo xiyena xa ka xibedhlele hila xa imiti
2: kambe loko miya xibedhlele hi loko swi ku hi hi ni leswaku ku va va nhloko ya mitha ku a hi ku a ni khweva nga cani na yi yingisela mundzuku mundlwani swiza ma za mavabyi ma khwela
1: a ku xitrikisi wo ka chikeri
2: swi ma hisa kwihi
0: a hi ko ku loko u ta wa muzototo a nhloko yi vava ni muzimba u pfuka u ya ko xibedhlela wa fika va ku tendera wa ku kombela ku khova ku testara u kumaka swaku malari hi leswi va vona u nyika makini na malari loko yi li ku ha malari nhloko ntse va ku nyika makini na ya nhloko xi nga hi hlupha i xi nga hi hlupha lexo
1: inakahlwani
0: wu ve wukulu nkama wa mati
2: na u nga se tisa xivutiso xin'wana botela ni ta navela ku va ni bula ni mama ni lweyi ni nga na yena laha mama yalosa vito
3: rocha joan siton
2: mama na rosta hi mavonelo ya n'wina hi swihi swikombiso swa ku munhu loyi a ni mavabyi ya dzedzedze
3: hi mavonelo ya xikombiso xa mavabyi ya dzedzedze u hiseta muzimba a khohlolela a hiseta muzimba se loko u mi nyika swakudya a haza se leswi za u swi tumbula swa ku na dya leswi malari se ni tsutsuma ni famba na endzeni ka wudawu ni swa fika va ni nyika mirhi ku ni vuya na yona ni mi phuzisa hi minkarhi leyi va nga ni byela yona ni mbuzisa minkarhi leyi nga va nga ni byela yoho ku la ku ni ya hlangana ni swakudya swa ku hisa hi ku loko mi nyika swakudya swa ku titimela a mavabyi lama njhe nga ku mirhi leyi yo kala yi nga tirhi se kumeka ku ve a dla swakudya swa ku hisa ni tlhela loko ni ma vona swa ku makini na ma heli loko swa humelela makini na mali matsongo mavabyi mali makulu no tlhela ni phindela na xibedhlele na va byela swa ku ka mirhi leyi ni nga ta ni ta teka hi dyela ku tshamisa ku karhi a nwile n'wana a ma mirhi leyi i helile maxeke swa ha ya mahlweni hikuve a twa a mudzedzedze ya mudzedzedza wuhumi
2: hikwalaho ka ku va hi nga na bava ka hi nyikaka leswi mamhaka leyi ya mpatsano
1: kunene hi ta va hi kuma
2: hi ta va hi bula ina na bava loyi hi losaka hi kombela vito
4: mina zefania mafesukani sithoye muhanyi wa kulumu ka muhambe
2: ina bava sithoye hi navela ku va hi tivaka n'wana loko n'wana a ni ku hiseta mi vona leswaku wa hiseta wa ku fumela mi tsutsumela kuwa tinyangeni kumbe mi tsutsumela kuwa xibedhlele
4: a loko hi vona swa ka n'wana wa hiseta muzimba wa hiseta nhloko hi tsutsumela a xibedhlela va ta fika n'wana luya va mi cheka a loko va mi cheka loko a li malaria va ta teka makanini na malaria va mi nyika loko a li muzototo kwalikeri va teka makanini lawa va mi nyika para ku ve ya ta tlhatlheka a mavabyi lawaya
2: hi vulavula hi mhaka leyi ya mavabyi lawa ya malaria dzedzedze nga muzototo hi ya tiva hi kan'we swa ku mundzu ya tawudawu ya loko nhlayo ya mavabyi ya dzedzedze yi kumeka na yi tlhatiwa ku fana leswi humelelaka ka lowu nkarhi yi ta na yi kongomisa ku va yi chela murhi vhuthela mimirhi lomu maka ya lomu ka chaimiti lomu muhambe swa humelela leswi
4: lomu ka muhambe swa humelela va famba hi miti lomu va ku barula ku nyamuntlha ya koho ya vhuthela ndhawu ya ku mundzu mundlwani ya koho ya vhuthela va nyika ndhawu ya voho va tirha ntirho wa voho lowu nga tela woho
1: mu va amukela khwatsi swi kona leswiya swa swi vulavula swi ta ku na va
4: amukela khwatsi va vhuthela
3: mina loko va fika kaya no fika ni pfula andlwini va nghena va tirha swa voho swi va tirhaka swona ni gama siri ku va humile ni sala se ni limpa ndlwini

0: ligama loko ni limpile ni teka mati lawa yena na machela ku ya xikoti lomu nga xikhele leswaku mati lawa ya manga kume ku tlanga hi makhomakhoma vatsongwana se leya ni tela xikhele xikhele lexiya lexi ni dibaka mati ya nsila ya maparatu ni tlhela futhi ni cela xikhele xikhele lexiya hi lexi chelaka ku mati ya lawo hlamba ku seni ka zilibhayi u gama se wu nakisansana u seletela se wa gama vatsongwana wo lawa yena wuna tsatsa leswaku u na control na yena n'wana loko a kokota ni loko ve a nisana mfundisa vudyondzisa timhaka ta ka hlamba mavoko loko u nga na sabawu u nga na sunlight u nga na sabawu ya wumu u yo teka nkumu u chela ka xifu kwa tatani u khoma nkuma lowuya u tibukusa hi wona a n'wana a hlamba mavoko a kumeka kha a basa a kumeka kha a dla swakudla
1: ina ka mama a ku swi yela ankinta ra ku basisa dleke hinkwalo
0: mahiwa ku kula timagqeke
1: i fanelo kumbe sinzisa
0: i fanelo ya kohoku na wona u kumeka u tshama u vevukile
1: akaya ndyangwini loyi a fanela ku maha swona mani papa
2: akaya kumaha mina o kumaha vatsongwani ku he vatsongwani maha ni swaku e va mahala gqekeni va swiyela va tlhela futhi va teka nsila liya va yi lava va yi chela ka xikhele
1: i nga fanise leyana ku gamakani ni mindyangwini kambe ka voneka leswaku ni swigwanyagwanyani ka ku ta vhikela mavabyi lava ya dzedzedze swa ponisa swo hi
2: e-e loko u ya ku fani leswi hi nga tshamisa swola a le laya ka kutaniya a swidari swi laya nga ku swo faxitaranyana kutsongonyana laya mara ku ve swi ta kota ku ve swi tshamiseka siniya hambiloko ti a ti leswi a ti suna ti li kona laya mara ku ve ti suka leti ta sini ko laya ti hanya kahle laya ti nga tshama kona a xikhileni laya a laya nga tirhisa machimpa tihomu hi layitha la ku qhuma ximusi la se hi tshama hi kahle laya ximusi lexi a xi hlongolesa a tisuna
3: kambe swi nga maha wena u vekisa ta u basisile kaya kaya a gqekela wena li tshama na li basile u hlakuhlakulile magwanyi a mati lama hlengeletanaka loyi nga va lavaka se hi hlambaka ma hlengeletana ndzhaku ka xivava xa hina hi haseletela a hi hlengeleti mati lama na gqekeni ka ku va ku tswelela ntisona kambe a vhizinyi wa hina muyakelani wa hina hi lweyi a taka na hanya ka mhaka liya ku hlengeleta nchaka a nga hisi a nga jeleli a mati ya mpfula loko ma hlengeletana ma maha xikhele ma hlengeletana ma nga mayiwi nchumu a loko leswi swi humelela ka muyakelani wa wena wena u endla yini
2: mina loko swi humelela leswo mina ni wo ya ka muyakelani na mugwela ni ku ya munghana wa ku hi ni ku e-e sila leyi yi cinci leyi cela xikhele laya para sila liya yi ta tshama laya phakati laya yi ta tshama laya phakati ka xikhele para ku ta ve yi ta hanya kahle laya kuva moya lowuya a wu kahle loko u nghena ka wena o wu ta ka mina
3: swi ta ku vula swaku leswi loko swi humelela ku nga ta va gwanisana vhizini
2: hihi a ku vabyiye vhizini ku hi ta va gwahinkwini phala
1: kambe ke bava va hlengeletana lomuya ka ku tshama va xuxa va kuma timbirhi tinharhu mabulo lama nga na wona mayelano ni ku tshembisa a vutomi lebyinene ndyangwini hi wa hi kona
2: a vutomi lebyi hi nga na lona ya divana hina vaxinuna hi tshama ndhawu ya yin'we hi ku ge hi bula ta hina hi ku hin'wena ma swi vona swa ku a tiko ni famba njhani ke vana va hina va famba njhani ke a tlheleleli va fambaku lo vatsongwana a li kahle eku kuna mun'wana loko a za a baleswa swa ku i loko se a vuya loko a ku i ya cuka weboko a nga ku voni swa ku munhu se hikuva a hi lunghiseni leti ta vatsongwana na voo leti hiku ta vatsongwana ti nga tshuka mun'wani ti ta n'wi fambela kahle mun'wani ti ta kha ti nga n'wi fambeli kahle ti ta n'wi nghenisa a jele
1: loko ku gwekela nyana tindlondo
2: ku gwekela tingondo hi ku mun'wani phavoko leyi a to i a ku pho a bi pho loko u buha lu madala wowa se ku huma vhezinya kumbe u famba hi ndlela va ku e a dayiwile manyana a dayiwile xithoya ko wun'wani ka mawuyowa se a vatsongwana ya va kawuka vatsongwana futhi mara va nga vange guwa hi ku loko va phuze leswi
1: kambe ke mabulu lan'wemu ma landzaku mayelano ni ku ti vhikela ka mavabyi ku hambanahambana ka wona loko mo hlanganile hundota la n'wina mun'wana mun'wanyana wa veka omboni la yena le kaya leswaku a endlisakumbe
3: matshuka mi bulisana hi mhaka liya ku va kumu tivhikela
2: wa veka mavonele a vekele wa veka mavonele swa ku heyi va bava a hi hanyiseni leswi a hi tekeni ya lexi a xikhele xa kazibebanyi hi xi vekela leyi a xikhele xa nsila hi xi vekela leyi swi tshama koho leyi para ku ve a moya lowuya ni tisuna letiya ti nga fiki a moya lowuya wa tiholo wuya la ka hina laha gqekeni
1: kambe ke ivona leyana kuna xibala xa tihomu tlhelweni ka munti swa pfunitsela leswi ka ku ti vhekela ka mavabyi ya dzedzedze ni man'wanyana
2: ya laya hi nge swibali ngopfu ka yena laya leswi a nga swi mahisa swona manjhe ku hi lexi karhataka ku zaya swimali swiya tinge swibala
1: kambe ke mabulo ya n'wini
2: yitsongo manjhe a lexi karhataka loko u xi veka leya xibala leyi ku na lava loko u etlele wehe we etlela phe va taka va ta fika va pfula xibala xa wena lexiya va teka tihomu leti a va famba saza teka xibala lexi a xi veka laya ku tusile swa ku loko munhu a ku kwatla a ta hatla a swi yitwa le
3: hiswonatina
2: ku futa u twela ku a ku kwatla u huma hi ku phela luya a za ta ta fika teka laya a nghena laya a ta na a lunghile loko loko u twela ku phatla wa kosa ni a ni swin'wana se swi nga lungha
0: mina xirilo xa mina i muindlala hi nga vana yi lomiseni ka divi ku leswo a hi nga xeka nga maxika xi ringana ku pfura mi nga gweliwa ku amutelanga toko maze hi nawu hi fanele ku hi rila swa ku hina hi hlangana ni ndlala lomu tikweni a yi tivi xa ku xi yenca hikwala ka ndhambi a ndhambi yo hi hlasela loko hi ku hi khoma lexi a hi na tsavo a hi na nchumu masin'wini hi no va vanhu se lomu lidea ngo tshama hi na vanhu u famba ka munghani umbe wa u kumanyana swi covelatani wa uya uya vuya u ta fika u sweka a swa nchumu se hi na nyandha yeyu nyandha leyi tingi ni yi veka ka mfumo swa ku yelwa nga ta ni twa karadisa nkosini mi ta fika munghanya ka swoho a swilo swa ku mamani rosta joan sitoy a veke xirilo xa ndlala
3: hi swona hi yamukelile a xirilo xa wena mama hini ku tshemba ku va a marito lava manga kongoma ka vona va ta va va yamukela yi ta vuya nhlamulo loko yi li kona loko kambe yi nga li kona va ta va va xopaxopa va dyondza swaku hi swini swi nga va swi endliwa ku va ku pfuniwa a va hanyi tiko
1: nakona radio musambika a nga dumeli lomu makaya ntsena a ka swikhomamoya ni lomu ka swikanekiso ni mimovheni tindhawu hinkwato va karhi va swi twa lava va faneleka ku va va yamukela kambe ke na hi ya mahlweni hi ta vala na
3: hitavulavulanitharhiyataudawu ku va hi basisa tinyingetela na ku ni dyondzo leyi taka na yena yi nga mitlhayo ya mavabyi lawa ma taka na ma hi karhata ngopfungopfu hikwalaho ka swikarhati swa ndhambi leswi hi nga va hi hundzaka swona mama na Zulfa Masayeye ntlhariya taudawu hi navela ku va hi tivaka n'wina swa ku a va hanye tiku lava va nga lomu cha hi miti lomu hambi hi xihi xivangelo kumbe hi wa hi mavabyi lava ma va kongomisaku hi nkhinkhi eka miti ya taudawu
4: Na xisela a vito la mina hi mina Zulfa Mashaye kota u nga li hlaya eka vahanyitiko va lomu ka chaimiti a mavabyi lawa ma va yisaku ngopfungopfu a xibedhlele i mavabyi lawa ya malaria loko hina hi cuvuka mavabyi lawa malaria hi wona ma kongomisaku vanhu va vanyingi a le xibedhlele maxe hi ka lembe leli ma va kongomisa ngopfungopfu hi mhaka a nkama lowu hi nga ve na wona wa ku hi ngheneliwa hi mati lawa ma nga vanga tindhambi ntan'wa mavabyi lawa ma kumekile a tinhlayi ta wona tikhwela hikwalaho ka ku hi nga ngheneliwa hi mati ntan'wa a tisuna ti kumeka na tona ti tala a van'wanyana va kumekile va lahlekeliwa hi maredi ya vona hikuva va taleliwile hi mati maxina swi le xitano ka lava va nga kumeka va le masentro lava nga taleliwa emindyangwini ka vona swi kotekile ku va va yaveliwa emichikitelo ku va va ta kota ku va ti vhikela maxina hambe swona mavabyi lawa ma ha ya mahlweni hikuva ma khwela
3: hi swona hi navela ku va hi tlulingana ku tsonga leti yela na ku ni mavabyi laya dzedzedze hi vulavulaka leti yela na ku ni mavabyi lawa ya ku vuyelela hi vulavula kasi hi kolera ni mhaka leyi ya madiarea kota munti wa taudawu i swini swi mi taka mi swi endla ku va mi dyondzisa vahanyitiko ku va ti vhikela ka mavabyi lawa
4: bon mayelana ni mavabyi lawa ya ku vuyelela ka vahanyitiko ha swi kota ku va hi dyondzisa vahanyitiko leswaku hi swini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla a ku va hi ta kota ku hi ti vhikela eka mavabyi lawa ya ku vuyelela naswona ha swi kota ku va hi yavela a certeza maxi a certeza na yona hi nhlayo ya muntu reduzido ndhawu lava i nga vona va nga le kusuhani ka tindhawu leti ti va kumaku mati ya ku kala ma nga tshamisekanga hi lani hi swi kotaka ku va hi yavela ku fana ni kama va nga ha le sentro lava va nga kumeka va taleliwa a hi swi kota ku va hi va nyika certeza naswona ha swi kota ku hi dyondzisa hi miganga lomu hi fambaka kona mayelano ni ni uvikeli lama vagulawa ya kuvielela a xibedhlele naswona nchumu xa usungula loko hi nge se na sungula ku tendere ku va hi dyondzisa vahanyitiko swa ku hi fanele ku endla yini ku va hi tivhikela eka mavagulawa ya ku vuyelela
3: loko mamani kaya a ntsongwana a khomiwile kumbe i ntsongwana kumbe mulumuzani munhu mun'wana wa lamunti na khomiwile mavabyilawa ya ku vuyelela a fanele ku kukuma xibedhlele loko swi teyini nakona na nga se fika xibedhlele i swi leswi a fanele ku va a endla ku va a vhikela ku n'wana luya munhu luya na kumeka ku ni mavabyilawa a nga tshuki a luza vutomi kumbe ku hela ntambu
4: bo eka ntsongwana lweyi a sunguliwaku hi mavagulawa ya ku vuyelela li le kaya va dyondzisiwa mani leswaku ku lava ku va tsutsuma va ya emutini wa wudawu hikuva mavagulawa ya loko ma nghenile endyangwini loko ma khomile entsongwana i mavagulawa ma endlaka leswaku munhu a hela mati emuzimbeni ka yena i munhu loko a nga na mati emuzimbeni ka yena a nga na ku a nge swi koti ku va a teka nkarhi wa wukulu na wa hanya ntawu hi dyondzisa leswaku ku lava va tsutsuma va ya emutini wa wudawu maxi naswona na va pfa va mu nyika a mati ya manyingi n'wana muchumu leyi nga ta mu engetelaku a mati emuzimbeni ben ka yena o kumbe loko ni mixtura kaya u swi kota ku huma ha mixtura liyana na u pfa u kongoma u ya mutini wa wudawu loko u nga na mixtura leya ya mutini ka wudawu leya ku ta ka xinkomana hi swi kota ku hi va dyondzisa leswaku va endla a mixtura leyi hi chaku ku i mixtura ka zero leswaku va ta pfa va mu nyika ntsongwana na va ha tsutsuma va ya emutini wa wudawu ma swi tsindzisa ku n'wana ni n'wana lweyi a khomiwaku mavagulawa kumbe u nga va xin'wanani kumbe wa mukulu ku lava u tsutsuma u kongoma emutini wa wudawu ku mavagulawa ma heta vutomi la munhu hi menu xi 24 hora
3: a lomu ka muhambi lomu a chayi miti swa vonaka swa ku vamamani lava nga tika va chava ku kongoma ka miti ya ta wudawu kumbe va vonaka hi ntalo vamamani lava nga tika
4: a vamamani lava tikeke emutini wa wudawu va tshundzeka i va kuma dyondzo leya ku a mamani loyi a tikeke a fanela ku loko a tsumbula swa ku a tikile ku lava a tsutsuma a ya mutini wa wudawu ku va a ta kota ku a kontrolariwa swa ku yena ni n'wana va kula a n'wana a kula njhani lomu ndzeni nakona ku ni swikambelo leswi a faneleke ku endla leswaku swi ta tiviwa swa ku mamani loyi a ka mahanyela munhu ku va a ta vhikela a ntsongwana naswona va tshunela emutini wa wudawu hi numero leyi mexmo yi lavekaka mun'wana mun'wana loyi a tikeke va swi kota ku va tshunela emutini wa wudawu na va nge se na hlwela hi ntamu
3: a loko ntsongwana a ku fumela kaya hambi nga le ntsongwana le munhu wa mukulu vulavula hi ntamu hi ntsongwana leyi tivaka swa ku a ntsongwana hi lweyi a wu tumelana le kumeka ka hi ntamu le le mhangweni loko ntsongwana a ku fumela kaya i minkama yi ngaki maurha ma ngaki lawa mina mutswali ni fanele ku va ni ma teka ku va ni mu kongomisaka muti wa tawudawu
4: i ku tsumbula swa ku a ntsongwana wa hiseta ku lava u mu teka immediatamente u famba na yena a mutini wa wudawu a ku le u nyimela maorha neti u mu tsumbula ku n'wana lweyi wa hiseta tsutsuma u famba na yena emutini wa wudawu hi ku yi tiva hikwalaho ka ku a ntsongwana masocha ya yena ma le hansi a ma fani masocha wa munhu wa mukulu a ntsongwana loko a khomiwa hi ku hiseta swi nyingi leswi swi nga kumeka ku swi mu karhata hikwalaho ka ku yena a hiseta naswona swa sindzisa ku neti u mu tsumbula ku n'wana lweyi wa hiseta u tsutsuma na yena u ya na ye mutini wa wudawu nkarhi wun'wanyana swa sindzisa ku va u zama ku a ku wa rifesera a muzimba wa yena hikuva u tsakamisa kumbe yi nga va tiwadla kumbe yi nga va nguvu leswaku loko a muzimba wa ye u hiseta ngopfu naswona u zama ku va u yehlisanyana a ku hisa ka yena ntsongwana na wu kongoma u ya mutini wa wudawu ku loko n'wana a hiseta swi nyingi leswi swi nga humelelaka a nga tshuka kumeka dzukadzuka a nga kumeka humeleliwa hi swo tala lana hi loko n'wana na a hiseta ntawu kula hi zama ku hi baxarisa febre la yena ku hi tsutsuma na yena hi ya mutini wa wudawu
3: hikuva ntsongwana kumbe hambi mina wa mukulu ni tirhuma ka mbirhi ka nharhu hi siku swi kombisa swa ku ni mavabyilaka lara fanele ku kongoma ka muti wa tawudawu hi xihandla kumbe ku ni ku hambana ka matirhumelo lama ngo ni endla ku va ni kongoma xibedhlele
4: na loko u tirhuma na yi nga li leswi swa ntoloveto ku ni ku tirhuma loko aka ntoloveto u swi tivaka swa ku leswi ni nga ka swona matshamela ya mina hi swa ntoloveto maxi ku ni ku tirhuma loko ya na ka ku a makokoti ya kona seli lawa ya mati ya ku ma nga vevuka hi ntamu ya ku ngiki loko u tirhuma momu hayi ku xwanya hambi loko se u yo tirhuma kan'we loko u tirhuma swa ku fana ni leswo ku lava u tsutsuma u ya emutini wa wudawu
1: kambe lowa nga ni mavabyi lawa hi swihi swakudya leswi a faneleka ku dya swona ku va swi ta pfunisela a ku ma kahlula mahundza
4: loyi a nga ni mavabyi lawa ya ku vuyelela ku lava a dya swakudya leswi swi nga ta kumeka swi mu nyika a ntamu emuzimbeni wa yena ku lava a dya mpela a ga phuza a maliki duji ntamu a dya swakudya a dya wuswa a dya ni mucovelo ku va a ta swi kota ku va swi engetela emuzimbeni ka yena
3: e ku nkoma makumu ka mabulu lawa ya hina kambe na yi nga se pfala na vala ku va hi tiva ka ntlhari ya tawudawu hi swihi kumbe hi wihi mphazamu lowu tolovela ku va wu endliwa hi vahangitiko va lomu mahambi va lomu chaimiti kumbe ndzeni ka xitetu lele la ximbutsu ka leti ya lanaku ni mavabyi lawa ya dzedzedze hambi mavabyi lawa ya ku vuyelela
4: Bom, mayelana ni mphazamu lowu humelelaka ka vahangitiko va lomu a ximbutsu hileswaku a van'wanyani loko va khomiwa hi mavabyi lawa ya ku fanelana ni dzedzedze ngopfungopfu ka vatsongwana loko ntsongwana hi seta van'wanyani a ntsongwana wa hi seta a gama sungula ku dzukadzuka hi vexika ku loko n'wana kumo hi mavabyi lawa hi seta a ni swikombekiso swa u tsutsuma na emutini wa wudawu van'wanyani va tsutsumela ku va mu nyika a ximbitani na va tsutsuma leswaku hi nga va hweti n'wana loyi wa dzukadzuka hi ntawo i hweti hinkwanto nkarhi wun'wanyani a swi fambelana na nga ni hweti a ku dzukadzuka loko ya i mavabyi lawa ya malaria ma n'wi khwelelaka enhlokweni hi ntawo n'wana ku lowo tsutsuma na ye u famba na yena emutini wa wudawu a xin'wanyana hileswaku avahangitiko loko va yamukela eswivhikelo swa mavabyi lawa va swi kota ku va jikisa xivhikelo lexi hi vulavula hi ma red mosquitera va ma yisa eku tsheveni naswona ya va dyondzisa leswaku a red mosquitera li endleliwanga ku va liya ku tsheveni li endleliwile leswaku hi gwimba emindyangwini hi ta kota ku va hi ti vhikela eka mavabyi lawa ya malari
3: hey, ku n'wama makumu ka nongonoko wa hina kambe varhambiwa va hina va ni miniti yin'we yin'we ku va siya marito gamisa mamana rosta hi swihi swileletho na va lava ku siyela vahangitiko lava yingisaku mabulo ya hina ka nkarhi lowu ka leti ya lenaku ni mavabyi lawa ya dzedzedze hambi mina vabyi lawa ya kolera
0: mina hi xileletho xa mina ka manasanani leswi no kombela rivalelo ka lava tshevaka va tekaka muchiya maridi va va tsheva ko hina van'wanyana a maridi a hina wona se va dlaya hina hi kalaka hi nga na maridi impela a loko u nga na ridi a ngwe tile a madzedzedze ma nge humi hi ku a madzedze ma hambiwa hi nsuna loko u yetlela u nga mpodu u tshivela leyo ka ku xuxa maze hi phakati ndlwini a tisuna tinyingi se loko u nga na ridi ha seferela a seferele na xikombelo xa maridi ni ku a loko swi kombela ku masiku ya ku vuthela ma fika a va vutheli hina ha pfula tindlwini va vuthela a va xibedhlele ma xixinrelaka xongopfu i ready ni ndlala
2: xikombelo xa mina hi lexi kombela ma va mamana va ba lomu ka hina ka muhambi lomu hina alakaya ha yantwa manje amasin'wini a hi na nchumu hi yo basa sweswi hi sweswi ndlala yikulu seni phela hina hi yo tshama kwala xiqhingeni seni mati loko u tshamile futhi loko u va ku nkama lowuya a hi tomu a wu tuma vona mati a hi to ku komba swaku hi lawaya mati majambi leswo ku tsongonyana sweswi ku baxarile mati a ma talile va lunghisile laya a dashboka la ku ko tlhelweni laha u ngoni madumani lejoni khale ni khale a yi tshuka movha yi gega yi ku hi koho a va lunghisile vanhu va xikwembu va lunghisa yi sungula nyamutlha movha a ku famba loko leyi a xa mundzuku mati ma ngheni se hi fa hi ku hi mpela mati lawa hayi nata a ma hi khomi kahle hi lexo hi kombela ku na n'wina mi nga hi fikela hi tsakile hi mi vonile hi nga mi tivi ma ni u twa hi vito loko a liwe mamana ni u twa hi vito ni nga mi tivi hi swi twa ka rato se leri se hi swi tivile mi tivile ka khali mambu u famba ni khwatsi ma va ringula hinkwavo khali mambu
1: konene mamana ntsatsi u nga u siyaku
0: mina na ntsatsi wa mina hi swiswoswo marito ni nga khuluma ku na swin'wana ma ya ku khensa n'wina va rado mi nga ta hi fikela mi hi tsatsiya tsena ku mfamba ni khwatsi mi ya va rungula ta phinde vonana kani mambo
3: leswonekegamu ntlhari ya ta wudawu
4: o marito ya wudawu i ku tsatsi ya vahanyitiko leswaku hi landzelela evhikele la mavabyi na hi vulavula hi mavabyi lawa ya madzedzedze ni mavabyi lawa ya madiarea pa mavabyi lawa ya madzedzedze ya rhambiwa hinkwenu ku va hi tirhisa maredi moshikitere hi pfula swipfalo ka vavhutheli lava va fambaka hi ndyangu ni ndyangu ku va va vhuthelela emindyangu ya hina nakona hi swi kota ku va hi tirhisa ansule ku va hi ta balekisa a tisuna hi basisa mindyangu ya hina hi susa mati lawa ma kumekeke ma nyimile lomu mindyangwini hi nga va mati ya ku hi hlantswa mapurato leswaku a tisuna ti nga kumi ndhawu ya ku ti tswalana kona ndhawu ka mavabyi ya ku vuyelela naswona ya va tsatsiya leswaku hi swi kota ku va hi hlayisa swivava swa hina, hi swi kota ku hi tendela mati ya hina hi nge se maphuza. Nombaxa soku hi ma tendela, nakona ku laha hi ma hlayisa hi ma chela ka xigwa lexi xa ku basa lexi xi nga ni ntapa ku va ma nga ngheni eswidodwani swin'wanyana leswi swi nga ta kumekaku swi ma kontaminara kambe inkomu.
5: Ekenseri ke mabulu lawa a hi tana wona kusikelelana a muhambi leswi xikanekeso xa Chaimit xifundza xa Ximbudzu lanake Mirande Black ni vanyiti kusingweni tarewudawu mayelanuni mavabyi ya ku vuyelela ya dzedzedze hi vulavula kasi mavabyi lawa ma nga vangiwaku hi mati
3: litshuri rixini botela hi ni ku themba toka sinko haka mabulu yawa hi sikotile kuwa hi tuletana wutlhari ni kuwa hi gondlisana tindzima ti ya fanela kuwa hi tela ndzhaku kuwa hi ti vhikela kati tela na ku ni malwati yawa ya kolera hambe ni malwati yawa ya dzedzedze. Rixini botela ni Mirana Mabunda ngo va va nga tsimbisa dibuludiya ingade kumweko
6: hi ngomo vana kulori hi kuve mi hi tluletile a vutlhari lebyi mi byi koleke a muhambi hi ya khensa nakona loko mintirho leyi kumbexana mabulu lawa ma pfunile xo karhi ka muyingiseti wa ku rhandzeka se a mhaka yaleyo muyingiseti wa ku rhandzeka hileswaku a leswi swi nga hamaku swi hluphekisa vanhu van'wana a va nga etleli van'wana va londzota mukhandlo ku va nga vuyi kaya va mamani phela va ve va tiyisela mpela va tiyisela se ku nga ri khale leswi a hi wa swihlanu leswi mundzuku mugqivela nende ku mugqivela sonto loko u zo tiyisela mama wa ku sonto poronto a ka ha na swin'wana u nga ta swi landzelela a ta ku a ya kwihi loko u lava ku tiva swa ku a ta ku a ya kwini a ta ku hikuza mundiyalo se yo hela sonto a ka ha na nchumu kumbexana sonto hi ta bukela finale ntsena a ntlangu wo gamo se leswi a tolondzo kota ku mundzuku ni mundlwani se lani a ka ha na nchumu xa ku a ta vhika ku aa ni vuyi trezola phaya wa swi vona swaku ntlangu wa koho leswi u beliwa matreshi mbembe u beliwa makwatru se un'wanyana lowa ku beliwa zero ora se a londzo vota mukhandlulo wa jugu luya a famba ka ta yehe a se swi chipile pontu finale basta a ka ha na nchumu loko a sunguleka ku a mina leswaku u ku a va ni swi twirado swa ku mundiyali wu helile a ka ha na mundiyali futhi u nga kanakana mavoko ndzi swi twirado swa ku mundiyali a wa ha ri kona se leswaku u ta famba u jika ma mundzuku kona ku ni ntlangu mundzuku ni sonto kusukela muvhulo a khome banchi mpela u nyimela u longo swa ku a ya kwini kasi hikusa va ko va nga baleka o va londzolini nkarhi va nga londzolo o 8:48 Galiza wagakamot Shilo mingiselo kranzeka loko taku nova vita tlhela tlhamunya ta tinta munya ta national wa radio msambika kuve kuma maungu ina la mishunene intsa ku kuluma futhi nokuti vale swaku hepatsa swiru swimwe ke mingiselo kranzeka 8:49 27 graus dropera ka tjenjai.

Kalisa ni vunanga bya yena bya ntamwa hi byala leswaku mpela wa gagamotso wa gagamotso nanga bya ku ta hi le xifundza nkulu tete na hi navela ku mingisa loko rhandzeka a tipatsani mintirho leyi ya Radio Mozambique kutene a hi vula leswaku a mundial wa hela va ka hina kana ku yina kana ku a ta famba ku siya mpela alonso va ta ku eka luwa mamani ke alonso va ta hembe bola pe bola lina xiwono mpela hi lava va li tirhisaka mpela fani xikhova xinyanyani na xona 8:52 minutos. Radio Mozambique, emissão provincial a casa. Lourdes Machaba.

Rishile mahungu muhlayini kwala mukavele. Murangeli wa tiko Daniel Chapa kumisile tolo kushuva ka yena ka ku yisa mahlweni mintirho ya ku pfunisana ya ku pfunisiwa hi ku lwisana ni ugevenga lexi fundzankulu ka Abdelgado mixuvu leyi i vekiwile nkarhi murangeli wa tiko a nga ha hlangana ni murangeli wa muti wa ku boha minawu wa le Portugal tatana José Pedro Aguiar Branco nkarhi lowu a nga hale ka riendzo la yena ka tiko leliyana. Tlhelo kambe murangeli wa tiko Daniel Chapo a pfulile mukhandlu tolo wa mabulo ni makombeliweke murangeli wa ntlawa wa bolo la Xipanya la ntlawa wa Villa Real laha ku nga kombisiwa mixuvu ya ntlawa lowu ku ve ni u pfula xikola xa bola lexi nga ta va xi dyondzisa lavatsongo hambi madyongwana lomu tikweni bya Mozambique. Fernando Alfonso u hlamuserile leswaku hi mabulo lawa veke na wona ni murangeli wa tiko Daniel Chapo sweswi ku nyimela xigemo lexi nga ta va xi katsa a ku ve makungu lawa mandzuluka antiyiso. Xifundza xa Mutarara lexi fundzankulu tete xi ta tshuka xi kumana ni xihala xa ndlala hikwalaho ka ku ve ku ehlile vubindzuli eka nguva leyi ya tawurimi ku vulavuriwa leswaku bindzu la lembe leli li fikaka ntsengo wa 13,015 wa matonelada ku hambana ni 30,000 wa matonelada lawa ma lavekaka ku ve ni ma hlamula hilaha ku lavekaka hakona. Mahungu lawa ma hlamuseriwile murhangeli wa xifundza lexi Linus Xihoza nkarhi lowu wu nga kumeka nhlangano wa Assembly Provinciale wa xifundzankulu lexiyana. Kaleka holodzi yetu holodzi ya lumtikweni bya Mozambique tatana Airizali a seketela ku nyika ntikelo ka mintirho ya ntumbuluko nambe vuqambi leswo na navela ku ve ku hluvukisa tiko. Airizali u tlhamusela leswaku mintirho ya ta ntumbuluko nambe leyi yelanaka ni ta vuqambi i ni ntikelo lomutikweni matshan'wini ya ku ve yi endla ku hinkwaswo leswi nga endlaka ku ve tiko byi hluvuka. Nakona Arizali a tlhamuserile marito lawa doropeni ka Maputsu hi nkarhi wu nga endliwa nhlangano lowu nga kulungela siku la theatre ku lungeliweke wa Zini Lway lomu tikweni. Ta matshamelo ya nkama tet a tahisa ku fika 30°C Kilimani na Pemba 29, Maputo 28, Inyambani xexa Ibeira na Vilankulu 27, Nampula 26, Ximoyo 24, Iugamo Lixinga ni 23°C. Hi tlhela ku mu kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ataka rixile.

0: 9:18 em Carocove, com a Nongola com minha história.
1: Vumboni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
2: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
3: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi tlhele hi vuya ni vhikileli. Nongonoko lowu hi wona hi zamaka ku va hi nga cinca maehleketela ni mahanyela ya muhanyetiko hambi ni muyingiseti tinhlokomhaka ta vukarhi. Nhlokomhaka namuntlha hi vulavula timhaka ta ku va ntsongwani a sindzisiwa ku va a tshika ku dyondza hikwalaho ka vukhinyavezi a nga hlanganaka na lona. Murhambi wa hina namuntlha i Marilia Mondlani loyi hi ta mu nyikaka nkarhi wa ku va a vula xihintani xakwe na a qala hi ku xisela muyingiseti.
4: Inkomu ngopfu swinene nalosela hinkwavo vayingiseti ni va ni mi xuvelela a vutomi leli laya ku tshamiseka
3: hi xona. Marilia, hi xihi xihintani u lavaka ku hi byela xona hi swilo leswi ku humeleleke vuton'wini la wena?
4: Mina vamakwerhu ni xanisekile, ni lava ku vulavula hi timhaka ta ni na Marilia hikusa ni ta yi kule kambe nyamuntlha ni bela swa ku ina ni wasati hikuva mina ni tswaliwile mamani wa mina le eka Musengi. A ku va ni mamani wa mina a nga hanyanga ni ba wa mina va gami va hambana hikwalaho ka swithikamezo swi nga tala swa misava. Si ni va hambana vatswali va mina hi muka ka vakokwani. Ka vakokwani ni ya ti tshamela njhe ni va tiyu nga vakokwani xichangana ni mba kokwani va mina. Se la a ni funda ni fundile nje ate a sexta class wa mina. Se mamani a kuma jaha ku sava tshika ni ba wa mina va hali vatsongo. Se a kuma jaha lin'wanyana se swi kotekanga ku mina ni famba ni va
3: ni
4: mamani wa mina a wukatini ka yena. Vakokwani va mina va pfumelanga na vona va ku va ta sala na mina. Leswi ni saleke ka vakokwani nga vatiyi va mina vatitiya va mina a hi hlayenyana kaya maxi loko ni ya mahlweni ni ku la ku yingisela tidyondzo kusa a ni ni mloro i nga ku dyondza swa nga.

0: Impela, impela ngiwoshivona mwana mamani. Ufika esikolweni kambe ushwelili, bangane se vafundi nyana.
1: Senkara ufika esikolweni na usokele ekaya, awulika kukarateka, awukaralile. Ali swa ujonza swona swingena.
0: Akunga kungeni njumu, asikolweni makori anipatsani kuyetlela. Teacher sikuni siku na tatani pfusha. Mashini leswa swaku ni twa rongolela treasures. Ni tlhela ni twa ku karhala a ku sila n'wana mamani ni ku ya masin'wini swa karhateka i mati ma a makalanyana ka maluya swo swi se swi antswanyana se a vhela a ni etlela a le ku yi chaya i ku ngengenge prainterval mina ni continuara ni ti tshamela salini ni ku kumbe ni nga pfumbanyana wurhongo maxarhongana ikusa a ni nga muki ni ya etlela kambe loko ni fika kaya tiniyake ni tlhela ni funda manje a vapimu va mina lavaya va rhambula xinuna voo a va nyikiwa nkama wa ku hinkwaswo a va pfuxiwa nkama lowu hi vuyaka hina hi masin'wini hikova va pfuxiwaka vona ku a va yi va boha timbuti loko se va boha timbuti va vuya va ta hlamba va ya xikolweni a tlhela va vutisiwa leswaku u mahile titepeseke mina hini no vutisiwa se u khile mati se u silile se u swekile
1: kambe leswi a swo humelela wena ntsena kumbe ni tin'wana titombi ti nga le ka muti lomu nga hanya ka wona
0: a ka muti lowu a li mina u kala ni nga na mamani lavan'wanyana mamani va kona ni nga va kata va tiva mina a va li koho se lana a va ku mina va dyondzisa mina hi ku mina ni xanisekile swa ku mina ni ta gambisa kwini a va swi tivi lavaya va ta fundhisiwa hikusa vatswali va voho va koho va na voho laya se mina hi mina a li mina wa kona ni nga balaka swa ku hi mina wa ku tiya wa kona hi mina ni nga fanela ku mina a ni fanela ku ya a wukatini vhelavhela a va ni lunghisela leswaku a ni ye wukatini
1: se axikolweni a wu bala timhaka leti ti nga ku humelela a wu bala leswaku a wu swi koti ku va ni ntshovelo wunene hikwala a ka leswi nga ku humelelakaya
0: a ni chava mamani a ni swi lava ku ni siku lin'wana loko profesor a ni kwatela phe a swi vevuki ku fundhisa munhu a etlela saleni a ni chava se profesora wa mina a zama ndlela ya ku a swi lavetela swixopaxopa swa kwasi u nga humelela yini hi tlhelo la mina na loko a ni wulisana a hayi nchumu profesoro no twa wu wrong hikusa a ni swiva ku loko no tshuka ni fika kaya ni bala ni ta kopakopiwa nyana a ya thachitiwa jeni ka maluya iya yi biwa nyana kutsongo
1: se inaka u gamele ku ya mahlweni ni tidyondzo leti kumbe u tsemerisile
0: a tidyondzo ni game ni ti yela mahlweni hi ndlela munhu loko se ni kulile vhela
1: hi nkarhi lowuya loko hi nga siya sinaka ku
0: ni game ni nyima ku funda hi ku vona swaku hey a swi yambi a ni gwenti a routine leliya ya ku pfuka u ya masin'wini ya ku se ku fika laha se xikolweni ni nga ha fikiki
1: kambe ko xikolweni a li kusuhi kumba a le kule
0: a xikolo a kulekulenyana ni kaya
1: i le xin'wana xivangelo xa ku va
0: xa ku va ni va ni godola ku ya xikolweni hikusa masin'wini kambe a hi la kaya ho pfuka hi famba se ni ya huya se ni ta teketa a mangwa wun'wanyana wa kusukela laya kaya ni ya xikolweni se ni va swa ku swa ni karhatela ni ku swa yantswa ni yima ku funda maxakaya ni tekelanga vago swa ku ni yima ku funda a no ka ni nga ha fiki xikolweni hikwalaho ka ku vona leswi ni nga mahiwaka hikusa nakambe a va ta chava ku bala swa ku hi hina hi mhaka swa ku loyi a ha tshiki ku ya xikolweni entawu a ku chava ku li kona ku hamba ni nga fiki xikolweni
1: se u gamisi ku hina va gamelanga ku ku tsumbula swa ku a wu fiki xikolweni u yo xumbara entwini swi humeleleke
0: ku humelele swa ku lembe la ku sungula ni xumbara se loko ku sungula laha wumbirhi kusa ni mahina se a lembe leyi ya ku heleni hina se ni lava ku hetisa yesu exitaliwa wa mina wa kwana a nga maka ku mu hetisa gama loya se ni yo gama loko se ni nyimile laya ni nga pasi se xivangelo nga va yini se vhela ku muyirwa le ku tivi a nga tivi lweyi a hi munhu lweyi na ni gweliwa swo sweswo se a na ni miyela na ni rila ni ta gwela mamani se a ka swin'wanena
1: ku vutisa swa ku mamani a wu nga kumi mukhandli wa ku va mu gwela leswi nga ku humelela
0: mamani a ni chava ku mu gwela a ni mu gwela swa ku mamani ni kombela ku tshama na wena se imagina ni nga mu gweli xivangelo swa ku nga va yini lexi ni mahaka ku mina ni tshika xikolo mina ni navela ku tshama na yena hi mhaka munhu mamani a ku nada wena u tshamisekile la ka vakokwana tshama na vakokwana hikusa va ta ku yisa xikolweni mina ni nga ta swi kota ku yisa xikolweni swa ku yena a nga xi tivi swa ku mina xivangelo xa mina na yena yena a nga langa ku ni
1: a ku nghenelela ku
0: a entelele ya ku swa ku kasi n'wana a nga u za u lava ku tshama na mina hi mhaka muni mamani o swi maha swa ku ngile swiya swi normal swa yinceka ni ta n'wi pudiya ni tshika hikusa a titwa be ni ni vatswali vakwe ni ta mina ni bon
1: se ndzhaku ka ku va u tshikile ku dyondza a wu tomila wona.

0: benjani swini leswi se swi humeleleke.
1: A loko se ni tshike ku dyondza ni tshamile nyana xiphemu xa hafu xa lembe ka vakokwani, se ni vona swaku heyi se ni mukulu, ni vo vafana va sungula ku ni kwahletakwahleta nyana. Se lana hi ku vhela leswi ni nga mbala ku sunguleni a ni ni miloro, hikusa a ni navela vana va vizinyi va hina lava se a li mathicha. Ni ku na mina loko a ni yo funda la ni hetisa xikolo xa mina a ni ta mahathicha. Se maji ni nga ku yini la a ku funda a se a swi nga ha koteki. Se ni vona swaku nati ni kombelana na vona vakokwani leswaku kumbe ni nga ya ku tirheni. A swi vevukanga na vo ku swona ku ni tshika, a va ni tshikanga ku ni famba ntirhweni, va ya lili ni tshama ni tshama ni tshama. Se ku gama ku humelela a thicha mumwe ngaku ku ni kan'wani dava nga laha munhu wa ku tshama ni vana erapura ni ya ku dara vana. Se ni suka ka lomu ni ya ti tshamela ni mamani lweyo, mamani lweyo a ni wutisela swa ku xivangelo hi xini xa ku kala ni nga funangisa a xilungu yeyo a ni bvovonyotela bvovonyotela ni vana lavaya vakwe lavaya. Se ni mugwelaka ni mu byela xi leswi ni nga hanyisa swona ku ndza ku fika ka nkama lowuya. Se a ni wutisa swa ku wa swi navela ku nga funda ke. Se ni ku swi ni lavaka swona futhi a ni hala ku ku kombela swa ku loko swi kombeleka ni nga ku ni hlikani nkama lowu a ka ha fundhisi wa sexta ni wusiku ni nga ku ni hlikani ni ku dara swa vana ni swa muti. Se ni madyambu ni chuseka ku va ni ya xikolweni. Se vhela swi va swi mahisa swosweswo mamani luya na wa tintswalo a xikhumba ximukatekisi ni ti fundela ni ti fundhiselela leswo ni funda ni za ni ku decima class na ni pfunetelo ya mamani lwi hi gama hi vane ni lavetela maoportunidadi man'wanyana. Se ni gama a ni peta association ni sunguli komu juventude la association hi ya komu majoven tlanga xikan'we hi ku yini hi funda ku khoroxana nkama lowo association muxefa association muxefa a yini leswaku yi fundisa amaconserva xidalimento swa ku yi wamba mufusi hi matisumu artisanal. Se hi sungula ku swi mahetela leswiya komu jovens de futura xo na hi zama ku epa hi nga cincanyana vutomi la hina ta a groupu leya hina ku talaka era ye hina va vantshwa ni ku va ya lava matshamelela ya ku tsondzoma hi ku a ni nga na praniza ni fika desma hi kunene ni pfuniwe hi association. Se kusukela ka kwalano ni hamba va tivixa va association va hi phakani makadere ni 1-4 kama lowu na va pfuniseliwe hi visa mundiyali. Se va hi nyiketela leswi na hi funda leswaku mundiya kwalikeripodi hambi mase a hi dadiya mina se a li fambile nyana maji a presidenti wa association na loko a kumana na ka nhlangano wa hina va ngopfungopfu va rhambula xisati porke yena a lwela ngopfungopfu hina va rhambula xisati na hi dyondzisa ku hanya a ku vanangalana a mundzuku la n'wina ku funda a hi fundeni hi funda hi tinyika nkama ku hinkwaswo. Se vhela ni swifana swa ku mina ni peritere nkama wa ku leha a ni dyondzanga maji hikwalaho ka ku hlupheka ka mina ni vamakwenu va mina ni va vona van'wanyana va xanisekaka ku fana na mina ni mihloti ya huma hikusa a swi humeleli mina ntsena leswi i vanyingi lava hi xanisa hambi nyamuntlha leswi a wutomi ni cinceke nyamuntlha se ni munhu
0: umahi ni nyamuntlha ka masiku handle ka ku voni ka association u kume ndlela ya ku dyondza u yimahlweni ni tidyondzo
1: ni yimahlweni ni tidyondzo ni dyondzile ni za ni fika decimas gunda a ni se huma association ni kulele ko kumbe ni to gamela kwalano ni swi ti maxeke hi tlhelela association ni pfuna van'wani va makwerhu i ni pfuna vatsongwana van'wanyana la ni va vonaka swa ku va famba nga fambaka ka ndhawu leyi a xitori ya nyana xa suceso se hi xi endleke hi tlhelo la association leswi se hi nga vakulu se ni nga ativista ja la association hi tirhile ka education darapariga lana a hi lwela timhaka leti ta vana na lava rhambula xisati va tshika ka xikolo hikwalaho ka ku xaniseka vhela ni kume nhanyana mun'we a le ka situation la ku ngi hilele mina ni nga hanyaka lowo maxina swi hambanile hikusa a vatswele va kun'wananyana lweyi va luzile se a sala na kokwani na vatiyo se vatiyo va le maputu a sala ka swa ku ipra amaha a xikhonge xa kokwani se ku kuma leswaku a nhanyana lweyi a tshama ni kokwani wakwe maxa va mi posa leswaku u dla a va mahinchumu tenga ya ku rimeleni. yena ni kokwana kanga alikata nchumu seku umelela vanhu vakuhina kuti va akakuinga ungatire ndao ikuvana masetwa sound leya mushefa aponisa mwana luya ni kokwana luya se ai mujunzisa hina hewa association nalo kuse ifambile kumasha kwana nyana satsike xikolo aya tira kama singiri aivona mhaka loko ifika kokwana orila mwana fambile alivovomina ana agwindi kufa indlala se ingatakwini pronshidzela kati mhaka lava nga ipfunisela va 70 children aivona va ipfunisela va gwela kha swa kuntsongwana fambise mas graças a Deus hi amore zgatara ntsongwana auya se a 70 iti boha leswaku yi ta va pfuna
0: u titwa u tsakile hi ku vona mihandzu ya leswi u swi tirhaka ndhawu ka leswi swi hanyeke
1: exactament ni titwa na ni khululekile la ku ni siku la ku ni loko ni etlela na ni tsakile ni ku mina lomu ni taka hi koho i kule ngopfu swinene ni xanisekile masi nyamuntlha ni wansati nyamuntlha ni ni apuderi ya ku decidiya na titiva timfanelo ta mina kumi wansati handle ka leswo na swi kota ku pfuna a vavasati van'wanyana na swi kota ku vakwa swa ku hina vavasati yi ni timfanelo mazi a timfanelo ta hina hi ta titiva loko hi nga tshiki xikolo hikusa loko hi tama hi tshama hi ku hina vavasati hi fanele ku ya masin'wini ntsena hina hi va wukati hikusa mbi maopportunidade ka mamani na papa loko li vambirhi wanuna ni wansati loko ku nga na mali la kaya a mali va nyika loyi a rhambula xinuna mina va vaxisati yo khohliwa ntsena hikusa tshamele wukati maxa wutomi hi lowo a wutomi li vala swaku hina vavasati na hina ha fana ni loyi wanuna ha dyondza ku fana ni loyi wanuna
0: hi swona hi khensile marito ya kugamesa marilia u nga ma vulaka u fikisela loyi a ku twaka ka lowu nkarhi wun'wani kama a nga ka matshamelo ya ku fana ni wolawo nga hali ka wona
1: marito ya mina ya ugamu i ku hlohlotela ngopfu vavanhwanyana a vavanhwanyana xoxi na hina vatswali va koho hikusa hikanyingi na hina hi koho nyana hi nini mhaka leya ku hi hlohlotela vavasati ku va kahlula va chada hi lexi mhaka ku vatsongwana va baleka xikolweni hikusa hi la ku va chadisa hi mhaka ya usiwana hi swisiwana i na maxipala hi ta lwela a ku siwana li hela swi lava hi hlohlotela a vana va hina va rhambula xisati ngopfungopfu hikusa lava xinuna sempre ha va poyara mai lava vasati hi laka ku hi khumbiwa swaku a ta nyimbisiwa loyi va ta ku yiniyini enta a ni kombela leswaku hina vamamani ni vapapayi hi ya mahlweni hi ku hlohlotela vana va hina hambi vo vuyi va ta hi komba n'wana va ku hi nyamutlhela ni kume nyimba hina hi fanele ku mi byela leswaku ni nyimba ya wena n'wana famba xikolweni u nga tshiki xikolo n'wananga hikusa a xikolo i mundzuku la wena loko u dyondzile n'wananga u ta kuma ku ni hlayisa u ta hlayisa vana va wena u hlayisa ni nuna wa wena
0: hi khensile muyingiseti haleno hi fika makumu ka nongonoko wa hina lowu nyamuntlha murhambiwa wa hina a veke marili ya mondlani va teketa hi byela xihintana xa nkoka ngopfu swinene mayelano ni leti a ti hanyeke ta ku va a sindzisiwa ku tsemerisa tidyondzo nakona ku fambisiwa ya bela ri mina nyani ntombo hi valelisana hi tshembisa ku vuya vhikeli taka na yin'wana nhlokomhaka
2: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
3: lowu i nongonoko wa radio Mozambique
4: Bye, 9:35 minutos xa lkari kuma nongoloko wa xihitani kumbexana minya xitoria nga nongoloko lowu nga vekaka vumbhoni ni ku ve u cinca mahanyelo ya vutomi bya hina.

0: Ilo sila maingi seti wasiti chisa Gaza ni ngembani mapoisa mwa provinsi ngembani go makombela ku kaba tsimbiti siba mmova kasiku batsimbila ngutinzela ta tinene kuguma ku waka di viki aniwa district ya Majakazi provinsi ya Gaza vadimi ngwa vala vetela kuti nzila ta kuva vachitsukotisa udimi wawe wa dilembe diwa unga wo chiluzekelwa ngoko haka tindambi kupinda kama zana mambidi ya mingango ya miganga ya kuhambanambana ni waka district ya Zavala hambi ni Nyarimi amwa provinsi ya Ngembani ngwa vachivuneka wazina uwa nguma kungu ya kuningwa tipongo hambi ntikhukhu mokhata mahungu makumanzani ka mina Sandra Masangu Thomas Valoye konlani ka michini disviti hinakhata angudi hungu didomba kuti takuma phoyisa ya konla xitaratu amwa provinsi ya Ngembani wa makombela ku ka vatsimbitisi va mmova kasiku vatsimbela ngutinzela ta tinene kuguma ku waka diviki matswi ya mova matave kwa ngoku haka ku kuguma ka diviki nguma koneka kunguti vatsimbitisi va mmova vapinda ku ngumwa ku mambanga vapinda matyo ya mova machisiwa ngoku wangu kuguma ku waka diviki ngoku wakoneka kunguti vatsimbitisi va mmova va tiselaku masuki vachiguta vabela ama mmovhana teti mihawuka sikoneka tiphango ta mimova Justino Marco joniwa kantiwa ta maphoyisa konla xitaratu amwa provinsi ya Ngembani vomba kuti taku talavekaka siku vatsimbitisi va mmova va lundisa milayo ya xitaratu
1: hi lava ku rhamba vanhu va fambisiwa mimovha leswaku vomuhleni nga hi xengelaka ntirho lowu wa ku wonela mafambelo muswitiratwini hi na swivanana kutani vanhu va hombe loko hi famba lomu switiratwini hi fanele a ku wona a xitaratu na xi tlheluka xibaba ku nga ladu xikerpe loko u tshi ku wona xitaratu na xi ladu direito a wu fambi khwasi hi wonelo laha kusuhani ni ku biwa hi movha tsemakanya u ya fambela hi tlhelo byin'wana u wona xitaratu na xi xibabeni lowu u lava ku tsemakanya xitaratu nyima u cuka xinenene u cuka xibabeni u tlhela u cuka xinenene loko movha u nga hikwala kuswana u tsemakanya hi ku hakisa na u nga tsutsumi hi cuka mbirhi xinenene hakuva movha leyi taku hi tlheluka xinene hi fambela kuswani na hina hi representara perigu ya home hina va ku fambisa mimovha hi nga ni byala hi khoma mimovha hina loko hi vona ku hi nwili byala hi nga khomi mimovha hi fambisa
0: hi riti matwi ya Justin Marco joniwa kanti wa ta maphoyisa kona xitaratu amwa provinsi ya Ngembani achikombela ka vatsimbitisi va mmova kasiku vatsimbila ngunzila ya inene kuguma ku waka diviki hi chiyani ya Gaza inatru ngomba kuti taku vatsimbitisi va mmova fanela kasiku tsimbila ngunzila ya inene ngutungutu ka matshiko ya wa koneka ku hunguva Rogerio Madede
2: chikanikiso cha taso tsimbelangu sona ha mafuni inatru amuwa Gaza chipeka nzeve ka vatsimbitisiwa mimovha kasi kuwa vetsimbitisa mimovha nguwu nyaminyami nguku haka kuwa ka masiku ya owita kuoneka hunguva ya hombe kambimo ya usiku ni kambimo ya pindula kasi chikombolichia vachiveka na kona ka vote vatho va vatsimbelaku mwa stratoni ngutungutu vava valavaku kuwa vetsaungita strato kasi kuwa vetiwonelankuaka kuwa kukuni mphumelo wa hombe ngumhaka ya hunguva mthangeli wa chikatikiso cho hanyela kuona na taso tsimbelangu sona ha mafuni amuwa Gaza amu titokhene hunguva yi matitokhene vathu va siwoni kule ngukonaho ku nga tshuka ku humelela tinguze ta hombe ta mimovha Alfeu Makaringi amu titokhene hunguva nja hombe ngudu ka makhalo a mikovani ngukonaho stratu sisipindako makhalo a mikovani ngusana siku ka phango ya hombe yokhene vathu va nga tshuka vipumulo ngu mimovha kumbe yona mimovha yi nga tshuka yi diba kumbe kuchaisana ngunzela iya Makaringi apeka nzeve ka vasimbitisiwa mimovha kasi kuwa vasitumisi mimovha kupinda mpimo nakona vasituluveli kasi kuwa vetsengeta na hambi titsingani fanelo ni ku haka kuwa vefela kuwa vetolovela kuwa velaita magezi loko kutsutsuka kuoneka hunguva xitratoni
3: loko ma tshamile kahle hikutana loko ma nga na a moya wowunene o ma nga na leswa makanyakanya leswiya u nga tshika yi rhetemukela movha kutani loko a nguva yiwa astrata xikumeka na xisakana hi ku landzela futhi sende hi nsuka swikova leswi nga fambeni ka movha leswaku limba mabidi leswiya swaku swileka matshamele manene hikutani loko ku ni hunguva hi ndyamu ku lomo hi fayela hi chela mati leyena hi n'wasaka mati leya ka bidi leyena hi limba leswaku hi ta kumeka hi ta kota ku vona xiratwini ni leposi le na mati lela ku nwa tsweka leya tengi ni tshama leni mati handle ka leswi tele tsukisela ngopfu a magezi ya hina leswaku ma leka matshomelo manene fara u ta kota ku nombeleku ku ni hunguva ya magezi ladayaka u kota ku vona a movha lowu ta ku ephambeni leswaku leswi ni leswi ngo tahinyana ta loko u nga na magezi u nga ta ngomeka magezi leyi se a wa ha vumeki se wa hlonisa loko se ku ni hunguva swa ku eka maheta ya hina down u lava ku yini magezi ya hina mali matshomelo manene yini ku ni magezi ya ku fambelana ni hunguva leyi na kona ku a hi nga ta swifika ku kuluma hi madiwani ku fanele ku yi tima hi ndyamu a hunguva loko yi va swirati xitima ta switsakamatsakamanyana i loko swi ya swa pasana ni magwanyi ni ndhawu leyi ku nga ni magwanyi a movha wu kumeka na wu retimisa se hikwalaho ku lava ku hi tumbanyana madiwani leswaku a loko hi kuma ku ndhawu loyi a movha wu nga pfenderuku huma swiratini ende loko hi travhara lambe wu pfenderuka wu nga hi kuli huma swiratini ko wu tika handle ka leswi nga ku hi tuka hi hambana loko hi fulerera movha ni hi tlanga hi fulerara ni ku travhara hisa loko hi le ka matlangeni lawa hi ta kumeka na a hi nghenile hi tinghozi hetia a swirati xikumeka ni xitakamelo emhaka hunguva hi nga mikoti leswaku a magezi lawa ya hunguva nompoli hi ma tirhisa loko ku nga na hunguva hisa loko hi ma tirhisa loko ku nga na hunguva
2: i timatswi a muthangeli wa xikarhikiso xa ta swutsimbela ngusona a muwa hamafuni nkuciyemo xa muwa provinsi ya gaza alfeu makaringi a xipeka ndzeve ka wa tsimbitisa mimovha ku wa vetiwonela nkhwaka ku wa ka masiku ya u gwita ku woneka ko hunguva yo pinda mpimo a muwa sitratoni
0: hi bongile rogerio madedi ngudihungudiwa da ku tanguniwa gaza hi na we muengembani hi tamana didomba kuti ta ku pinda ka mazana mambidi ya mingango ya miganga ku hambana ambana niwa kama distritu ya Zavala mbini ngarime mwa provinsi ngembani ngoma ngoma chivuneka wazina uwa ngumakungu ya kuningwa tipongo hambini tikhukhu makungu ya matakuma chilondiswa ngomsangano ukombelumba mfumu udziva kukota fusok nguwa ona utumaku ni mfumu au ngawa uchiningela kupinda kama gidi mararu ya tikhukhu hambini dizana la tipongo makungu ya wangu wa mangawa machivune tetela ntawa umaneka ku uchitumela kambe ani wangu meni north hava ngawa vachiningwa tipongo hambi ni tikhukhu administrador waniwa ka distrito ya Zavala Zaria Xavier awanga wa chima mtumu wa kuningela siharisi waniwa ngumeni north ngomba kuti takuma kungu ya wangu amakundani ka mitumo ya mfumo kasikuchikwatisa utumi wa vahanyi
4: avahanyi va ngomeni north va amukela a tihuku ni timbuti leti ti faneleke ku va fuya pela va ta vuneka hi ku daya a ndlala ku sangula ni ku va kuma nyana swo karhi pela va xava a sabau swo fana ni malinyana hikuva tihuku leti ta vuneka u ta fanele ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hi ntawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe ximahiwaku nyamuhla
0: andre tembi i ku ntangeli wa fusoku agwa nga omba titaku msanaka ku wa ingembani ku diya muketi siharisiwa vona va navela ka siku va tsimbila va chituma ka man'wani makhalo ya ditiku
5: alesi lavaka lomungomeni ya projeto lele lomungomeni nga Zavala nako Inyarimi alesi lavaka iku hi pfuna va kooperativa hi pfuna va mamani hi pfuna vanhu hi pfuna tixaka ka ku va ve na a ndlela va ku va kota ku hanya va endla swilo va ta kota ku xavisa kumbe a tihuku leti kumbe a timbuti leti va ta xavisa va ta kota ku hanya i nkarhi lowu hi va nyikaka va ta swi kota ku va lwisana ni ma tintshwantshwa ta vutomi va hlula a tintshwantshwa ta vutomi hikuva va ta kota ku ve na a mali va ta kota ku kuma xo karhi va va ti hanyela
0: vahanyi va vanga va va chiyamukela sihiwasiwa ni vona va kombisa ku tsaka ngokohwako va diya muketi stipongotiwa hambi ni tikhukhu
6: hi mina matakarlos hi ni wa kooperativa ku kotisa ku va ni le presidente wa kooperativa a vintage familias para ku va hi cimana ku va hi chamukela tikhukhu tiya hi chamukela tiphongo nyhansi ti takuwa ti nga ta nufuzoku para ku ti ta judara kooperativa para ti ta ku hi na mana ka ku pfuneka vusiwana hi cimana ku xiwuka distrito ya tya Zavala
7: mamukeli timbuti ni tikhukhu
6: ni hamukeli tikhukhu ni tiphongo
7: Marta Alfred Malati. Ni tutwa ben swantsa kisa.
8: Hi uhitiro to landzela leswi nga mukela ti
7: hi wete munhu
8: hi uhitiro to landzela leswi ndzhaku ku nghana ku amukela tihuku leti u ya wa mahayini na tihuku leti
7: a tihuku leti ni ta fuya ni ti longolokisa para ti ni pfuna ni vana va mina
8: u gama ku hlelisa u ta hlelisa
7: hlelisa
9: Esperanza Martinho Lemos Mokale
8: ma Esperanza u amukela tihuku nyamuhla laha a project hi hi utisa ku yini u tsakile
9: eh ni tsakile bemisho la ni nga kona tsakile ngopfu ni kombela ku ma project ma ya maswini
8: u daga mokhelisa swi lemesa ku
9: ta khelisa
8: ku kuti nga ngamuke
9: i 4 wa tona
10: arminda xikota la ni nyankande i 4 wa tona ni nga yamukela a do hukulete para ni ya fuya kasi ti kota ku veni ti tswala nga matandza ni kota ku va ni ta xavisa ni mana mali yo dingana ku njhavu ni ka ngu yona ni vana na va mina vo tshelela
8: magamandza lomu ngomeni magamandza
10: ha jamanda hi xo mapata manje akuwa hi no va ni tikhuku ti hufu yako hi ta xavisa mamwani hina mamana akuya ni vo nkama wun'wanyana
8: va kona va xavaku mandza lomu ngomeni
10: vana ba huwa ba xava ku manje ku nkuwa he kombela ku akuva no himahela u khalu dingana ku hita xavisa ka wona hina to hita xavisa ngumwa hambi ku xava mandu so podo tso la vhila kona kwana boka kona kasi kuwa hina to hita xavisa
0: iri ti matri ya vahangi va madistrict ya Zavala hambi ni nyarimi hava nga ti kombisa litsako ngoku hako va diya muketi ti phongo ni ti khuku Radio Msambiki stiti chenge mbani ni Gaza mahungu ngulidi mida chuchopi. Aniwa provinsi ya Gaza vadimi wa distritu ya Manjakazi nguwa vavala wetela kutinzila takuchu kwa tisa udimi wawe wadilembe diwa ngoo chulu sekelo ngoku haka tindambi. Dihungo ditaku ni Rushdin Ubotela.
11: Vadimi valuba kuhu chitretu ya mandle kasi mwa Gaza vahu sata kibinduda ata udimi ka diwa dilembe msana kalo kuna didinya tinu kwa waka tinda mtu watu ngabati dumela ukalulea lumba kuhu provincia ya Gaza kutihita kuwa kuta na kuchinikuwa mtaa mungu mfumu diwa sekete lumba kuwa na kudilingetwe kupinda mchanu wa makumi wa matonelada wa kumambidi na idimatonelada atumbe wakuma mbana mbana katona kumakuni mchanu ni mambidi ngutungutu ikuta mafaka tifijau ni samatawa mutengiru wata udiminukosi ni wa mandila kazi urikumat acha msalati takuwa hansika tupi uti waku ningetwe kambe si gotso sata udimi ngafrani sangu si kweta marikadori mapulverizadori ambe nguta kuwa kumaneka na kuchitelwa siturumu urikumat guwa acha msalati kukambe titakuwa kufunyela ka ya mbi mungu wa wase kungaba kukata katitila ku ni mbi muiwa ya ushika wa samata wasta kukempela si chimane kamua mabazara hansika kuba ku ningelwa ka mabazara mwaluba ku mandla kasu mungu wa kutaya kuna kuchilunso ushavisi wasa kujasi wa mua magistritu ya shibutu shongweni ni chai chai
12: ikumeke vela ni kushukuvala polikina inao ikumeke italiliwa lumu mkoveni shwako inga kumenu kutira inga kumenu kukwala lumu mkoveni majilo kuhichuki saka masikula wa ogamu ya shuona kumatila wa asema makwa kukula o avari mivaya vati lungusela para kulonzo la tindauli tiana sewa sungulile kukwala ka tindauli tisema nga kwa maelela maja antleka shususususu hawa nga nyimela nga ku aze kukwa matila wa takota kutira ikumeke itinsana ngufu na wana para kuwa lonzo la lumeka mamari lumeka kuluku kupuka nyana matunga ama kumi sele shashi endleka grasa sa shifunzi kafu tensionista shunga tala ya nkwatu tindauliti kuremi waku entamu vatili sana vashu tensionista ni warimi para kufuni sana kati magali tako lefilana kunga tala mati ee lonzo le nile entamu shukumeke shuendleka leso ewe nza kukulu purike antsovelo shu leso waoneka ankami nluwe analukuwea bazara ne para kukuma kufa alintiro para kukuma salada alintiro ene shosho shizongwana shukumeka funza shukumeka shidura majiko kantu luma wako mfumo sesi kumeka switele swilo leswi loko swoswo ya bazara wa fikasa makuma makofu wa makuma masalada wa shukuma shimati imali yako haya ndo ingofu se leswi swikumeka swiendleka ikola kantu lowo afumwa ina nononga kumeka unyekela matimba pori kukumeke upfunetele ikola ka kunompod leswi ngatalelwe mati vumalaka kugwala kona hi kuma se swigamisa swoswo hi kumeke hina lexo tlela hina hi pfuniwa hi timbewu to tala ta mavele, hi pfuniwa hi timbewu ta tifijawu, hi pfuniwa mfunsi hi mabomba ya ku vuthela hi wona ni swikomu ni mahadubu ni wa ku dlaya a swipungwana. Se i ntsako wukulu wa ku veka ku khensa ngopfu ka mfumo hi xipfuno lexi u nga kumeka wa xi veka purika a ntshovelo kona hi vulo hi khulumaka wana swa ku se wa onheka loko ya lomo mabazara a maproduto se ma kumeka hi malinyana le hansi. Loko ya lomo maxamba mfunisi mugwalo yi kona ya onheka i swilo leswaku swi veka ngopfu ku tsaka ka hina ka mfumo.
11: Matswivelo va khomitangelo wa ta nkosini udimini wa maandlakasi Rick Marx ku loko na chombomba nkosi ta ka dipinduda ta udimini wa maandlakasi msana karoko na ku didumetwe ku tindambi.
0: A mãe em bani kupinda kachipimo cha 608,000 wa vhathu ngo vanga wa vachikombela sipasana sautu dilembediwa hikukadona dihungo ditakuni Paulo Masango.
13: Ntengo ukomba kukubudi kwede loku uchifana niswa ni uwa wa 63,000 ungaoneka nguka nkama kufana wa didembi da 2025 kawona nkama uwa kambi kubi kuchamukelwa hafu hika 83,000 wa mapasi haka wana 77,000 ma ningedwe ka vanyani vawona. Mkutimbilani kankanu wa michima ni umwe uo yokata ka didembi dinga pinda amweka provinsi nyumbani kubi kuchamukelwa 44,000 wa mapasi si mangamaneka majiningelwa kavanyani vawona. Kuvi kuchiswa masoni mitumu ya kutimbila amuwa mumigangani kasi kubalela jitsungu ngutona.

0: Ku hi tikota ku zama ku tsula a ndzi konkheka kule kheya hi ya vaninga mabasi hi vona ta ku khathu mithumu yathu hi dzimbili kwadi i ndhawu hi tikombela ti ta ku a va va sindziku na nga va ni mabasi va xitshuketa hafuhi ka vale ka amuwakani ka sipeci susiwa siku ni nhompfu si ku trataraku mapasi ya vapra tito va xikota ni vona ku va vadeni mapasi
1: ka yi va ya ku mu xitsula migangani mu xa dungisela mapasi ti na ndibindo
0: ti na ndibindo nguti ti na ndibindo nguti pra a wu le hi ya ku hi ya ninga dipasi porque pelo menos khana mbi maha mipfhuka ya hombe na xilava dipasi
2: Angelica Bikisa iningi wa mahungu nkwema ka inti wa kudungisela ta mapasi mu ka provinsi ya Nyambani ahawa ku nga dungiselwa hafu hi ka 68,000 wa mapasi kadi dambidu hema nika ko hidinado
3: basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu ya tuye nyasi ayama ngati manzani kami na Sandra Masangu Tomaj Waloya tikolila nika michini deshiti.

0: 17 horas, 21 minutos. Abílio.
1: Kumana foi tu buga mahongo hakutela kuma mahoko sele kujanzeyo.
0: Ai, mamani othe mkoma mahongo othe anga khamba makagi keyo. Hi bungile kuma amukela othe mahongo yawani mkoma kuwa hina tula tikunga kafukufala kuvini. Vengi seti nivona ve khamba yawe mahongo yawa wakunawo. Ve 8700051333. 8700051333. 333. O número aí vem que se tiver gasto conta com vini ve engatila mahunga wa manga ve masia hoka na vachina vela com vini hi mamana que no chiti
1: Muito na cena nyambane nga base cena mboro vai ziva. Ina nyang seta ha kuwa mfukana alo di Swede. Alo nyang seta watu di Swede.
2: Ujiri baba nyakundelo
1: Ebwata mani ngoma.
2: 89.9

kazakalo ania Portugalia nga di mahama ko katla di guita ko nyas a chamba mkatakanyo ati nga wetola di fumba dia da mbili ania Portugal. Ini the set 43 minutes.

0: Losile Mwengiseti wakurandzaka wa Radio Mosambiki. Amufumu wa distritu gaka Masanja na provinsia ya Kagaza ukungu hata aku aka bulahu aka nchongu wa savi kasawi kabinyeta a distritu legi gama sanjena ni gaka machazi provinsia ya Manika maringanu yaku kutatirisiwa ni kutsingisiwa ata ukwewu. Ta hungu kati mhaka tati ngozi ta mimova luma provinsia ya Inyambane. Kula mapuisa ya tiugahina gamsambiki. Amkumbisi wa mfumu wa Ntsinza kamaputsu. Akucha amurangeli musa wa chipitali cha Hombi cha provinsia ya Lei. Lezaku atire kutihita kasi ya kuchukwatisa mamu kelela ya babadri. Aka muti luyani wataudahu. Letika kumhaka ta mahungu ya dzongeni katiku. Zitichi za Inyambani kagaza ni kamaputsu. Nyamunsa mangeni ka Idrasi umakondela kakutsala ni kugonza. Kasi Tomaj Valoi aka ubasopi gamsambiki. Chini. Himishuvela wingi seti ginene. Mahungu ya Radio Mosambiki zitichi zwe Nyambane ka Gaza ni ka Maputsu. Chawa mungu wa vanhu vashungiti waku au nyamjiri gaku benzula ati mbangi ni zipupikisa mapimu kana mahasha provinsi ya Kamaputsu vakhumilwe mapuisa ya tiku gahina ga Mosambiki. Ahungulegi giambiwa ha Alberto Paulo.
1: Mapurisa shifunza nkulu maputu makoko mavanu lava kuvonwa swakuvata vari vabindzuli va mbangi axifundzeni xa kana mahaxa. Mapurisa ma tsumbule ndhawu leyi ka yona aku bindzuliwa a mbangi leyi aka masimu makumeka ka xifundzeni lexi xa xifundza nkulu maputu. Muniko mahungu Carminia Late hi xiyimo xa mintamu yo purisa xifundza nkulu maputu a hlamusile leswaku ntirho wa mahlweni wa ku veneni ku tsumbuliwa a tindhawu tin'wanyana leti ka tona ku nga vaka kuni ku bindzuriwa ka mbangi.
2: Maphoyisa ma swi tsumbulile ma fambile hala loko ma fambile ma swi kotile kama lo na ku mahiwa a patrulamento a khwatini a loko va swi tsumbulile ku gama ku kumeka ku gama ku kumiwa kwatu ra vo a kwatu va vava lavaya va tirha maxamba leliya hi vona va nga gwala a mbangi liya entawini na maphoyisa ku tekiwile lavaya va kwatu ka nkama wa sweswi maphoyisa ni maforsa mambenyani ma swi kota ku huma tirha pela makota ku malokalizala a vinyi va maxamba liya.
1: Carmini Alaiti muniko mahungu ka mundhukulu wa purisa xifundza nkulu maputo a vulavule nakona hi vudyambana byi nga karhi byi voneka xifundza nkulu a vulavule hi khomiwa ka vanhu vanharhu lava a xifundzeni xa Bowana va tinghenisileke ka uyivi nambeni xidoropeni Ntsindza ka xifundza nkulu maputo.

0: hi tlhelo rin'wanyana van'wanyana mfundzi va khomiwe a xifundzeni xa Marakwene i vanharhu lava a va yiva ni va tirhisa a swibamu aka maferaje ya ndhawu leyi ya xifundzankulu.
1: Va swi kotile ku va famba feraje va ya yi va kuma a mun'wa wa mamani a nga ha xavisa ku hala, va mu dzukisa hi xibamu lexiyani, va mu boha minenge, va mu boha nomu pela nga koti ku gritala, va gama va yiva mali, va yiva doxi wa mabomba ya mati, va gama va yiva swimbenyana va baleka. Hi ntlangu nkama lowu swi nga hi fikela, hi nkama lowu va nga swi kota ku denunciala hikuva hinkezi hi tsutsumile. Loko na hi le kwasi ni ku fika hi swi kotile ku hi va kuma lavaya na vo baleka amakamba lavaya na vo baleka hi va khomile, hi swi kotile ku hi le ku pela rhema hinkwaswo leswi va nga yiva a fela xileliyani ni mabomba xi ya mati ku le ku pela riwile. Hi tlhela hi va leswaku nambi xibamu lexi va nga tirhisa pela va kota ku va yiva a hala a fela xileliyani xi khomiwile ka nkama wa sweswi a xibamu lexiya xi vekiwile a distrito xa Marakwene pela ku kota ku ni xibamu lexi va nga xi tirhisa na vona va yinkamanyeriwa a ministerio publico.
0: Maritia Carmini Alaiti, munyiko mahungu ka mutiukulu wa phorisa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi mintirho leyi temeliweke hi maphorisa aku lweni ni vudyambana byi vonekaka xifundzankulu Maputo.
2: Ta hunguka timhaka ta tinghozi ta mimovha lowu maprovhinsiya ya Inyambani loku ku fananisiwa a tlhanu ni yin'we tin'hweti ta ku sangula ka lembe ganyan'waka ni tlhanu ni yin'we tin'hweti ta ku sangula ka lembe gi hundzileku. Sandra Masango ni ku andza ka hungu.
3: Lomu provhinsi ya Inyambani ka onheka ku rhelela ka tihlayo ta timhangu ta mimovha hikwalaho ka mitirho leyi ta ku na yimahiwa hi maphorisa. Ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya ta lembe leyi gi hi nga ka gona ku hi ku kumiwa xipimo xa 21 ku hundza ka 4.51 malembe gi ngambela. Justino Marcos wa le hi ka mitirho ya ta maphorisa ya kona xitarato lomu a provhinsi ya Inyambani hi lowa a vulaka leswaku a ku hunguka loku ka tihlayo ku onheka hikwalaho ka ntirho lowu maphorisa va taku na mamaha lomu switaratwini hambe ni swikolweni. Justino Marcos hi loyi a kombelaku a ka vontle vanhu kasi ku ve ni woneleli wa milayo ya xitarato.
4: Lomundzeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ku nga se xmeso, maphorisa lomu ka provhinsi ya Inyambani ma vitaniwile kasi ma ya wonelela 21 wa timhanga vintiwo accident viation loko hi lava ku fananisa ni lembe ya ku fana kutani a kama wa ku fana ku nga se xmeso wa lembe gi hundzileko. Ta wona lebyo ku a lembe gi hundzileko wa ni munhu wa 15 ku nga 46 hi wonaku leswaku hi rhelele hi 25 wa timhangu ku nga 25 byi komba leswaku a timhangu a tirhelele ngopfu. Ndzhaku ka timhangu hi kumile ni swikarata bya ku siyiwa kutani ku luza ka 34 wa vanhu ku nga 34 loko hi fananisa ni lembe gi hundzileko. Ta wona leswaku a munhu wa 15 hi vona lava nga haluzile vutomi ha wona a kurelela hi dozo wa vanhu lava ku bayisiwa kwa ni 34 contra 48 ntawu ka komba kambe a kurelela. Lomu ndzeni ka lembe leki loko hi maavaliação komba leswaku a timhangu ta mimovha kutani ni maconsequences ya kona ku nga lebyi humelelaka a ndzhaku ka timhangu byi rhelele ngopfu entawu hi byona bya hi tsakisa ha tsaka kani lebyi a hi tsaki ngopfu hakuva a vanhu va ha simama va luza vutomi lomu switaratwini a khata wa ha simama wu xililika lomu switaratwini kani lebyi ha wona leswaku a timhangu ta pfumbeka.
3: Magezu ya Justino Marcos wa lehe ka mitirho ya ta maphorisa kona xitarato lehe ka muti wa ta maphorisa lomu a provhinsi ya Inyambani na a wulawula hi timhangu ta mimovha ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we wa lembe leyi hi nga ka kona.
2: A mukombisi wa mfumo wa Ntsindza ka Maputso a ku cha murhangeli muswa wa xipitali xa Hombi xa provhinsi ya leyi leswaku nga ha tirha hi ku tihita kasa ku chukwatisa mahamukelelo ya vavabyi aka muti lowuya wa Tawudahu. Fernando Sidomo.
5: Mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputso a tsatsiya emurhangeli muntshwa wa Hospital Provincial de Matola akuva a helisa etimhaka ta ku nga tenderiwi kahle evanhu va tsutsumelaka emutini lowu wa ta vudahi. lava va taka na vakhala kusukela masiku ma hundzeke. Eric Xibonges nakona a tsatsiye emurhangeri muntshwa loyi a ku va a vumba entwanano ndzeni ka vatirhi va xibedhlele lexi swi nga ndlela ya ku vona va kota eku tindzela kahle etimbabye. Nkumisomfumo a endle entsatsiyo lowu wa ntlhanu lweyi ka matsolo a ku fambeni ka nkhuva wa ku simeka emurhangeri muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo Philippa Raimundo Lisboa lweyi a cincaka ka ndhawu leyi Ana Fernandes Rodrigues lweyi a yaka eku humuleni.
6: Dinamise a prevenção e controle das doenças endémicas que afetam a nossa província que acesse nos princípios de legalidade, da justiça, imparcialidade, de igualdade, de profissionalidade. A Ana Fernandes Rodrigues, diretora cessante do Hospital Provincial de Maputo, vai os nossos agradecimentos pelo empenho que fez nos momentos mais difíceis que o hospital enfrentou.
5: Kasi tlhela ku murhangeri muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo hi loyi a tshamisaka eku tirha a ku va hi xihandla ku tlhelisiwa emintirho ya ta maoperasao kun'we ni minti wa wu phulukela kona evavasati i nga maternidad. Mintirho leyi ka sweswi yi kalaka yi nga fambi hi tindlela tinene.
7: Neste momento que se espera um trabalho da minha parte, sou nova, junto dos meus colegas, vamos sentar e ver qual é o trajeto mais rápido que a gente pode trazer para que essa maternidade funcione, ou bloco operatório. E é preciso perceber que, como disse, são grandes desafios e as coisas não se resolvem de um dia para o outro, mas vamos dar todo o nosso esforço junto do Ministério para ver o que é possível fazer para resolver os problemas que apocuentam a população.
5: Nakona ku leswaku amurhangeri muntshwa wa xibedhlele xa ka matsolo i dokodela wa leti ti lanaka ni ku phulukisa evavasati na a taka hi ku cinciwa hi xibedhlele lexikulu xa xifundzankulu Nampula lomu a tirheke kona munhu wa malembe.
2: Ntlawa mun'we wu nga lumbeku mufumo u tirhelaku loma provhinsiya ya Nyambani hi wona wu avelaku timbuti ni tihuku aka vafuyi va madistritu ya Nyarimi ni Kazavali. Armindo Masingi.
8: Mazana mambiri wa mingango ya madistritu ya Zavala ni Nyarimi vauyelwe wazinayelo yehi zwifuyu la kungani timbuti zwin'we ni tihuku. Makungu mangalomoka ku chikwatisa mahanyela ya vatshami va miganga leyi. A makungu lawa ma karhi ma landzisiwa hi nkawa wun'we kwalaho ku nga lumbe a mfumo na wu tiveka wu kota fuzoku laho ku nga ve ku humesiwa a magidi manharhu wa tihuku gidi ni 5,000 ka distritu ya Inyarimi gidi ni 5,000 ka distritu ya Zavala. Inyarimi a nga kumanga timbuti na a kumile ku ntsena tihuku. Zavala a mugangeni wa Ngomeni North ku ve ku nyikeliwa a 1,000 ga timbuti. Hina Radio Msambiki hi ve hi bula ni mingangu yo karhi leyi nga ve yi amukela a swifuyu leswi.
9: Marta Alfred Malati. Ni titwa ben swa ni tsakisa.
10: Hi wu hitirho to landzela leswi nga amukela
9: hi hweti munhu.
10: Hi wu hitirho to landzela leswi ndzhaku nghana wu amukela tihuku leti wu ya wa mahayini na tihuku leti.
9: A tihuku leti ni ta fuya ni ti longolokisa para ti ni pfuna ni vana va mina.
10: U gama u tlhelisa na masakwana u ta tlhelisa
9: tlhelisa.
11: Esperanza Martinho Lemos Mokale.
10: Ma Esperanza u amukele tihuku nyamuhla laha a project hi u twisisa ku yini u tsakile?
11: Ni tsakile bemixo laha ni nga kona ni tsakile ngopfu ni kombela ku ma-project ma ya mahlweni.
10: U ta gama u tlhelisa swi na masakwana
11: ni ta tlhelisa
10: tihuku ti nga ni ku amukela
11: i 4 wa tona.
12: Arminda xikotelani nyankande i 4 wa tona ni nga yamukela a tihuku leti para ni ya fuya kasi ti kota ku ve ni titswala ya matandza ni kota ku va ni ta xavisa ni mana mali yo ni nga na ku njha vhuneka ngu yona ni vana na va mina vo tshelela.
10: Maga mandza lowu mungomeni maga mandza lowu
12: ha jamanda hi cho mapwata manje akuwa hi no vanti khukuti hi fuyako hi ta xavisa i mamwani hi na mamana akuya hi vunga mumwanya
10: vakona va xavaku mandza lomu mungomeni
12: vana va huvo va xavaku manje konkuwa hi kombela ku a ku va no hi mahela wu khalowu ni nga na ku hi ta xavisa ka wona hina ri ta xavisa nkumu wa hambi ku xava mali so po tsula vhila kona kwana boka kona kasi ku wa hina ti hi ta xavisa
8: mingango yo karhi leyi nga viyamukela a swifuyu wa zina ya loyi emugangeni wa Ngomeni North kota hi wulileko makungu lawa ma karhi ma rhangeliwa hi ntlawa wun'we kala ku nga lumbe a mfumo na wu tiveka ku kota fuzuku laha hi buleleko na Andre Tembe na ku hi mun'we wa murhangeli wa ntlawa lowu kala ku nga lumbe mfumo
13: alesi lavaka lomungomeni ya projeto lele lomungomeni nga Zavala nako Nyarimi alesi lavaka iku hi pfuna va cooperativa hi pfuna va mamani hi pfuna vanhu hi pfuna tixaka ka ku va ve na a ndlela wa ku va kota ku hanya va endla swilo va ta kota ku xavisa kumbe a tihuku leti kumbe a timbuti leti va ta xavisa va ta kota ku hanya hi nkarhi lowu hi va nyikaka va ta swi kota ku va lwisana ni ma tintshwantshwa ta vutomi va hlwela a tintshwantshwa ta vutomi hi ku va ta kota ku ve na a mali va ta kota ku kuma xo karhi va va ti hanyela
8: a ku banati wa district ya Zavala Azaria Xavier a tingalo a ku phakelo loko ka timbuti ni tihuku swi data swi ta siza lomu ka ku chukwatisa magela ya vatshami va Ngomeni North
14: avahanyi va Ngomeni North va amukela a tihuku ni timbuti leti ti fanele ku va fuya pela va ta vhuneka hi ku daya a ndlala ku sangula ni ku va kuma nyana swo karhi pela va xava a sabaa swo fana ni malinyana hikuva tihuku leti ta vhuneka u ta fanela ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hi ntawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe ximahiwaka nyamuhla
8: ku banati wa district ya Zavala a dzongeni ka provhinsi ya Nyumbani na karhi a hlawuta hikwalaho ka ku nghana ku onekile ku phakeliwa ka timbuti ni tihuku ka vahanyi va Ngomeni North district ya Zavala inekulori
2: varimi ka mandlakazi provhinsiya ya ka gaza va pinyamela ku rima ni vubindzuli ga timbewu ndzhaku ka loko va seketelwi hi mufumo ni vandoni Rostino Botela
0: varimi va xifundza xa ka mandlakazi xifundzankulu gaza va tshita ka ku va va tlhelisela bindzu la ta vurimi ndzhaku ka tindhambi leti dumeleke ndhawu liyana hi sungutini nyanyaku lava hundzeke ku tihita loko ku ta na ku nyikiwa nkhinkhi hikwalaho ka ku va mfumo ni vaseketeri va va va nyikelele a 5.25 tonelada ya timbewu ku hambanahambana ka tona hi fana ni tshayi ta mavhele tipfijawu ni swa matsavu murhangeli wa ta vukosi ni vurimi ka mandlakazi a hlamusela leswaku va endlaka ku va ku nyikeriwile a timbewu hi laha na ku nyikeriwaka swigotso swa ta vurimi ku fana ni maregadori mapulverizadori hambi hi swikomu swin'we ni swa ku va swi yelana ni ku va na iri swa xitromen rikumat a hlamusela leswaku va a ku tshovela ka nguva leyi ya ta vuxika se ku sungunile ngopfungopfu ka leswi lanaku ni ta matsavu hi lana swi vonaka ku ha kona leswaku va andleka ku va ku nyikeriwa swakudya ka mabazara ku hambanahambana ka wona ka xavisiwa kambe swakudya na swi suka ka mandlakazi ku kongoma eka swifundza swa ximbutsu ncongweni na ncancayi
15: hi kumeke vhela hi ni ku xukuvala ku ri ku na yena hi kumeke hi taleliwa lomu nkoveni swa ku hi nga kumeni ku tirha hi nga kumeni ku kwala lomu nkoveni maxi loko hi cukisa ka masiku lawa gamu ya swi vona ku mati lawa ya se ma ya makhwa kokolaho a varimi va ya va tilungisela pala ku londzola tindhawu letiyana se va sungulile ku kwala ka tindhawu leti se va nga khwama helela maxi handle ka sweswosweswo a va nga nyimelanga ku a ze ku khwama ti lawa va ta kota ku tirha hi kumeke hi tirhisana ngopfu na vona pala ku va londzola lumeka mamari lumeka ku loko khupukanyana mati u nga ha makumi se leswi a swi endleka grasa xifundzi ka switensionista swi nga tala hinkwato tindhawu leti ku rimiwaku ntamu va tirhisana va xitensionista ni varimi pala ku va pfunisana ka timhaka leta ku leswi lana ku nga tala mati a hi londzoleni le ntamu swi kumeke swi endleka leswo ivi ntsako wukulu purike a ntshovelo swo leswi wa voneka ankamini luyana loko u ya bazara ne pala ku kuma kofa ali ntirho pala ku kuma salada ali ntirho ene swo swa switsongwana swi kumeka fundzisa swi kumeka swi durha majiko ka ntirho lowu mahiwaka hi mfumo se swi kumeka swi tele swilo leswi loko swoswo ya bazara wa fika se wa makuma makofu wa makuma masalada wa swi kuma ximati hi mali yakwe a ya ha dohi ngopfu se leswo swi kumeka swi endleka hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wa hina na wona wu nga kumeka wu nyikela matimba pu ri ku kumeke u pfunetela hikwalaho ka ku nompod leswi hi nga taleliwa hi mati hi pfumalaka ku gwala kona hi kuma se hi swigamisa hi swosweswo hi kumeke hina leswiti la hina hi pfuniwa hi timbewu to tala ta mavele, hi pfuniwa hi timbewu ta tifijawu, hi pfuniwa futhi hi mabomba ya ku vuthela hi wona ni swikomu ni mahadubu ni wa ku dlaya a swipungwana. Se i ntsako wukulu wa ku veka ku khensa ngopfu ka mfumo hi xipfuno lexi wu nga kumeka wu xi veka ku ri ka a ntshovelo kona hi vulo hi khulumaka wana swa ku se wa onheka loko ya lomo mabazara maproduto se ma kumeka hi malinyana le hansi. Loko ya lomo maxamba funise migwalo yi kona ya onheka i swilo leswaku swi veka ngopfu ku tsaka ka hina ku mfumo.
0: Marito Malumbaku, murhangeli wa Davukosini Vurimi ka Maendlekazi Rikumatsi, loko a vulavula hi ku pfuxetiwa ka bindzu la ta vurimi hi ndhawu leyi na ndzhaku ka tindhambi tidumeleke xifundzankulu Gaza.
2: A mfumo wa muganga wa ka Matswalo wu vikile a ntsengo wa mali ringanaku a ku rihiwa loko vahanyitiku va lava mikhwepa ya ku tsalangana hi wulawula hi madeklarasions. Fernando Sidumo.
5: A kunsile munisipala ka Matsolo hi loyi a nga karhi a lavetela tindlela ta ku va vumbiwa emali yin'we leyi hi hakelisiwaka ka xitshungu ka hinkwawo a mapostu administrative loko xi lava u kuma emadeklarasiyo ya ku hambanahambana. Mhaka leyi yi kuma a va ku pumbiwa kumbe ku helisiwa eku hambana kumiwaka eku hakeliseni ka matasha lawa hi xiyimo xa mabayiro ya munisipi wa ka Matsolo, ngopfungopfu ka leti tilenaka ni madeklarasiyo ya vusiwana ya ku fa kumbe ya ku lahla. Hambiloko munhu a lava emukhwepa u vulavulaka hi ku va a lava eku cinca a vutswariwa byakwe kun'we ni ku va loko a lava eku va a tshama ni swibamu. Hikwalaho ka swona swihontlhanlweni ku endliwe anhlengetano ya sungula ya ku lava eku twa emavonelo ya varhangeri va miganga swi nga ndlela ya ku va ku kumiwa emakungu mantshwa lawa ma nga endlaka leswaku hinkwawo a mabayiro eka Matsolo ma ve ni mali yin'we hakelisiwaka ka mikhwepa ya ku hambanahambana. Loko a vulavula enkarhini wa kona murhangeri wa kunsele munisipala ka Matsolo Julu Paruke hi loyi a vuleke leswaku masungulo lawa ma ni nkongometo hi tlhelo wa ku lava eku engetela emphamu lowu hakerisiwaka ka mintirho ya ku hambanahambana ya ka Matsolo.
16: Igualmente pretendemos que o município arrecade a receita na medida mais correta e mais justa para que continue a investir nas grandes necessidades que a Matola tem. O investimento que deve começar do próprio bairro, da própria Secretaria de Bairro. Um investimento em que o secretário de bairro e o chefe de serviço todos sintam como é que é cobrado, como é que é depositado o valor, como é que é utilizado esse valor. E todos estão à volta no bairro, percebam que as contribuições vão todas para o benefício do bairro, para o benefício do município.
5: Kasi a secretário municipal wa posto administrativo lá em Fuleni, Jacinto Novela, hi loyi a vulaka leswaku hikwalaho ka makungu lawa nakona mikhwepa yin'wani nga yimisiwa a ku va yi hakeliwa ku fana ni loko munhu a lava emikhwepa lowu tshembisaka leswaku yena a ni wusiwana mikhwepa ya ku yelana ni lefu kun'we ni ku lahla. Hambi ni ku va ku engeteriwa emali ka mikhwepa yin'wani ku fana ni loko munhu a lava ku tshama ni swibamu.
17: Nós nos propusemos a trazer 100 meticais para a declaração, tendo em conta o custo de vida. Pensamos que 200 meticais é muito para a comunidade, porque primeiro parte do bairro tem chefe dos quarteirões e outros, então propusemos aqui 100 meticais e decidiu-se também a proposta de isentar-se o pagamento do atestado de pobreza, isentarmos o atestado de morte, assim como de funeral. Isso passaria a ser gratuito a nível do Conselho Municipal. Seria um momento histórico para nós, assim como para a nossa comunidade. Se comparamos com as outras autarquias, por exemplo, a cidade da Beira cobra 100 meticais para cada um destes serviços, enquanto a cidade de Maputo cobra 250 a 100 meticais, e eles também têm uma isenção no atestado apenas de pobreza. Nós estenderíamos isto àquelas famílias que, quando uma mãe perde seu ente querido ou outro, então nós também facilitaríamos, porque está no momento de aflição e de dor.
5: Kasi ku va ku endliwa ntirho lowu swirho swa kunsele munisipala ka Matsolo swi endle etiyenzo tinyingi ka mamunisipi man'wana a ku va ku tiviwa leswi a mamunisipi lawa ma tirhisaka exiswona ka leti tilanaka ni ku hakerisa etimali ta resa.
2: Tindota ta hubyi ya ku boha minawu ni ku onelela hi matirhelo ya mfumo lowu ma provhinsi ya Nyambani hi tona ti hlohlotelaku a ku nga vahanyitiku va riha tiresa ni mikhupu. Orasi Romau.
5: Aziru zahu ya madota lumuka provinsia ya Inyambane zvona lezvi zvimhakuntiro wa kukongotela avanhu lezvakungava kumbe kana vakare variha amikhupuntiresa ilezvako kufumeni ka masikolo yogumesa ka honeka kutserama ka vanhu lumuka kuriha amikhupuntiresa zvikararo lechionaka ngufunguvu akachitoropanda chaka chisiku atsinza wa dhisiritu ya Zavala hambu akumbana a dhisiritu ya Shangamu akati ndau leti avanhu vakumekana vakare vangarihi amikhupu hambunitiresa azvitivivi zvigelo amurangeli nanza wahuu ya madhodha romuka provhinsi yenyambani ale mumadhina 2 iyena akula kuzvaku akuriha mikhupu nitiresa zvinoanilisima nguvu yakusa hi yona mali leyi yi kumeka kona ikare nghena komini wa mfumo yi tirhisiwaku lomuka ku aka azvikola azvipitali akuangelata agezi hambu ni mati kakhomisela ka na 2 huu ya madhodha hi ximu cha provhinsi yenyambani hi yona leyi yi tosimama hi mhantirho lowu wa ku khongotela avanhu leswaku nga va riha mikhupu hambu ni tiresa ngopfungopfu avanyamabindzu
2: Amufumu wa muganga wa kaShoko Pinyamela aululameti gazvisima zvamati lezvi zvingawonhekela hunguleki gyanzisiwa hi Nikolau Mukhavele
18: Mintirho ya kulungisela lomo ku honeteliweke ku tirhisiwa ka kuya kuyavela mati aka xifundza xa kaShokwe ku ta va ku lunghiseliwa ka mintirho leyi sungulaka ku hela ka n'hweti leyi yi tsutsumaka lomu xifundzankulu Gaza ku vulavuliwa hi ku fika ka 17 wa makenekene ya mugwanqo wa lexi xi avelaka mati a xifundza xa kaShokwe lexi nga ta va ku lunghisiwa matsan'wini ya ku ve ku tlhelela a ku ve ku yaveliwa mati laha ku lavekaka kona mintirho leyi hlamuseriwile hi loyi a vonelaka tamu ya ku aka xifundza xa kaShokwe loyi a hlamuseleke leswaku mintirho leyi va ikatsa miganga ya dropa ra kaShokwe na ikongoma eka swifundza swa Nkonyani xilembeni nwa xikolwani ni masavani lana mintirho se isunguleke kuve iendleka marito lawa maya mahlweni na mavula leswaku aka mintirho leyi kutavana kona ku katsiwa timali leti fikaka ku fika ka 16 millions wa timedikali i marito lawa mahlamuseliweke hi Philip Sigauki lwa vonelaka mintirho leyi loko hi twa marito ya yena na hlamusela
19: Naikuluma hiti makata kaShokwe naikuluma hiti makata ndambi lenga meshenkweru ina vapakeli va mati aisalanga ndzaku iveni kumeshiwa ka matubu inga exposition ya matubu manwani mavuye mapandzekela tindhawu tinyingi inga meshiwa hintamu ixilembeni igijani mwaxikolwani konyani ni masavasi seni parti nyana ya haleno adropeni kasho manje hi mintirho leyi hi nga yi juka ka malevantamento hi kume cerca di 17 kilometros ya konduta ya maphayipi lawa ya maonekela se hi xihantla a nivel central kati hosta hina tivuye ti tsutsuma na swona lani hi nga ta vuya hi amukela cerca di 17 kilometros di red hi nga 17 mili metros di distância leswaku hi tsutsuma hi vekisela eka tindhawu leti nga pandzeka a matubu
18: lawa i marito ya Philip Sigauki loko a ri karhi a vulavula hi ku ve ku ta sunguliwa mintirho ya ku ve ku lulamiseliwa a migwani leyi i yavelaka mati kumbexana switirho leswi yavelaka mati aka xifundza xa kaShokwe ndzhaku ka ku ve swi ahluliwile hi tindhambi ta lembe leli li tsutsumaka
2: a mfumo wa district gaka masanjena provinsia ya kaGaza wu kunguhata aku aka bulahu aka ncongo wa savi kasa ku tlhavinyeta district legi gaka manjakazi ni gamachazi provinsia ya manika zvonhle lezwi zvika makungu ya kufela kuchukwatisa ntirisano ngovungovu ka ukwewu Bonifacio Novela
20: mfumo wa xifundza xa Masanjena lo unga ni kunyimela swinene akuva ku gama at jonzo tena nakano shopa shopi la makungu ya kuva kutayakiwa a bulahu eka nambo wa save leswi swingatava swinadolisa akuva muganga lowu wa nwalungu ka xifundza nkulu Gaza uwe akuduzi ni machazi achifunza nkuluma nika abulao eka nambu wa savi kama sanjena shuhuniwa shanga enchulelo li ayitakota akuwa ishi antla itlaukanyisa itanchuluku wa shifunza hikola kakuwa akutava kunika amanyau ata uvakachi nukuwa kuni kuchinja na eka ta nshavisu na mitengo na shpunza unza manu sha manika kambu gangalo uyana. Kankarulu aishitungu shpunza shaka masanjena ili shifambaka akutula madzana mambiri wa makene kene akuwashita puneka hita mitiru ya kuela na nita mitengo ambi nukuwa kula wetilua mitiru ya udahu I wile laka utari rukukumba. Murangila shifunza shaka masanjena sanshumbana ashungeta leshaku nzini kama kungulawa ya uyaki la bulahu kanambu wasave kukare kulanziwa antiro shopa shopi unyaminyame kukota kutiviwa atimaliliti tileveka haka hambini matsamelo lawa mafana laka kuwa eru ona mangatalanziwa kukota kuyakiwa abulahu lili.
1: A ponto de sobre ressabiria ligar Massangena com não só a província de Manica, mas é uma forma de corredor mesmo para questões de transitabilidade, olhando para aquilo que está acontecendo neste momento, que até que não temos a ponte, mas temos sentido isto. Muitos nossos compatriotas que trabalham na África do Sul, que vivem na Zona Norte, usam o distrito de Massangena para passarem, para entrarem a Manica, para irem também para os outros pontos. Isto iria trazer um grande impacto socioeconómico. Mas é um assunto que está em carteira. Nós, finais do ano passado, recebemos uma empresa de consultores que já está a fazer esse trabalho. Eles estão a fazer a avaliação do impacto daquilo que poderá custar a ponte e já viram mais ou menos onde é que a ponte poderá ser feita. Esses estudos já estão sendo feitos.
20: E Maritu, eu morangue ali, eu acho que eu não sei na Sancho Mbana, na Ula Ula, eu acho que a Bula Ula, eu não sei na Atawa, eu sou a Sulelo Kulukumbasu Nene, a Kuwa Utau Kanyisiwa, eta Nchuvu Kuwa Mganga, lu Kambi, kaha nuku Nyimiliwa, nuku Tsemba, luku a Mtiru ya Ushopa Shopi, isu kilake lembe lihunzeke, itawa igama.
2: Mahungu mangabi manjeni ka Idrasi umakondela ka kutsala nukugonza Tomas Valoy hiye nanga sasisela michini. Imishwela wingi seti gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.

0: capo.
1: Fomento pecuário de galinhas de raça melhorada.
0: É, cupuia, cati, cucu, tamafuia, lo, cupatiza, amua, migangani, quatro.
1: E caprinhos.
0: Nitipongo.
1: O nosso técnico estava aqui e explicou como é que podemos fazer. Mas é muito importante seguir as orientações que ele estava a dar. Porque a galinha pode nos ajudar muito. Melhora a dieta alimentar em casa. Porque vai prover proteínas nas nossas casas. Mas também a galinha podemos vender ao vizinho que não tem. Então vamos ter alguma coisa que não temos na machamba e podemos usar para comprar sabão e outros produtos. E algumas pessoas também usam galinha para fazer cerimônias tradicionais. Então, a galinha tem muito valor. É por isso que vamos ter que levar a sério esta atividade do fomento da galinha melhorada. Os caprinhos também são muito importantes. Em pouco tempo ganham algum peso e podemos vender. Então, esta atividade de fomento pecuário é muito importante. E queremos agradecer a Fuzoco pelo apoio que está nos a dar. Mas neste local também temos já uma outra forma de pensar, de nos organizar. É uma cooperativa.
0: É um patano.
1: Conjunto de pessoas que se unem para realizar uma atividade e obter a independência econômica. Então, é uma lição para todos nós que quando estamos organizados em associações, ou cooperações ou cooperativas, é mais fácil ajudar. Então, vamos continuar a formar cooperativas, associações, para poderem termos acesso aos financiamentos ou apoios. Então, queremos agradecer a Fuzoco pelo este ensinamento que está a trazer aqui.
2: Azarias Xavier na cara chauta leje a jitsungu vahanyi lava nga va amukela a zwifuyi leswi va fanele ku zwi fuyisa zona kasi ku hamba ndzi ku swi ta vi zwi bindzulela van'wani kambe ni ku bindzulela vona kasi ku va huma lomu ka xikarato xa ku pfumala a timali hambi ni magela manene hakunene sa ku nga na ku phakeliwile a zwifuyi leswi hi na Radio Mosambiki hi vi hi bula ni murhangeli wa cooperativa leyi nga kona laha a ngomeni North na a sangulaku hi vitukakwe.
3: Hi mina Marta Carlos, ni wa cooperativa ku kotisa ku va ni le presidente wa cooperativa ya vintage familias para ku va hi ximana ku va hi xiamukela tikhukhutiya hi xiamukela tiphongo nyhansi ti ta kuwa ti nga ta nu fuzoku para ku ti ta ajudara cooperativa para ti ta ku hi na mana ka ku pfuneka kusiwana hi ximana ku xiwuka district ya Transvaal.
2: Hamukele timbuti ni tikhukhu. Hangi ka cooperativa leyi ya ngomeni North mingangu leyi kumekaku laha kusuhani ni cooperativa na yona yi hamukele a zwifuyo leswi bya tihuku hikuva timbuti tonke ti laha cooperativa mingangu leyi yi kalaku yi nga helumuka patsanelo wa cooperativa hi yona yi nga amukela tihuku munhu wa tona ngangu hi bulile ni mingangu yo karhi leyi nga vi amukela tihuku.
4: Marta Alfred Malati.
2: U amukele tihuku u tisisa ku yini nyamuhla swi ni u tuma amukela ka le xikati
4: ni titwa ben swa ni tsakisa
2: hi u hi tirho u ti landzela leswi u nga amukela tihuku a tihuku leti
4: hi hweti munhu
5: hi uhiti u tulandzela leswi ndzhaku nghana u amukele tihuku leti u ya wa mahayini na tihuku leti
4: a tihuku leti ni ta fuya ni tilongolokisa para ti ni pfuna ni vana va mina
5: u gama u tlhelisa namasaku u ta tlhelisa
4: tlhelisa
5: leswona hi ta bula ni mun'wana mai u ta vula vito
6: Isabel Sebastian ni tidi hawa go hechi taningwa sifuyo ngo vana na vato para hechi fuya para sese bvuna ja ne difuide na tisa para kunjelongolo ka ngote ni layo lava kotona
5: ngani te kokonga mkela
6: kwatu
7: Esperanza Martinho Lemos Mokale
5: mma Esperanza wa mkela to hukunya mkela ha a project hi hutisa ku yini u tsakile
7: eh ni tsakile bemisho la ni nga kona ni tsakile ngopfu ni kombela ku ma project ma ya maswini
5: u leka mo khelisa swi lemesa ku
7: ni ta khelisa
5: ti ku tingana ngamuke
7: i 4 wa to
8: arminda xikota la ni nyankande i 4 wa tona ni nga yamukela a to hukulete para ni ya fuya kasi ti kota ku veni ti tswala ya matandza ni kota kuba ni ta xavisa mana mali yo dingana ku nja vhuneka ngu yona ni vana na va mina vo tshelela
5: magamandza lowu mungomeni magamandza lowu
8: ha jamanda hi cho mapata manje akuwa hino vantu khukuti hifu yako hi ta xavisa mamwani hina mamana akuja vunga mumwanya
5: vakona vaxava ku mandza lowu mungomeni
8: vana ba huva vaxava ku manje kunkuwa hi kombela ku a ku va no hi mahela wu khale wu lingana ku hi ta xavisa ka wona hina to hi ta xavisa nkumi wa hambi ku xava mandu sopodutso la vhila kona kwana boka kona kasi kuwa hina to hi ta xavisa
9: Feliciano Justino Magali
5: a projeto leyi mu yonisa ku yini yi ta ngala ha cooperativa vakona va twamukela timbuti wena ga wena vito ke kona kwala hi nga ta kuza no vita
9: ha le kona
5: le kona vito
9: eh le kona vito
5: swa tsakisa ku
9: swa tsakisa vhele vona leswi swi laka swo leswi ku vona loko ku fika leswi wa kuma ja swa ku homu ya wena ni liya homu ni liya mbuti ni liya ntawu uya kwini wo kakuka se uya friend
5: abidi gona gumele para timbuti basi o ni timbuti ho ni ti
9: ho ah ne swi ti kole ka va mabalani leswa ku li humi kwini
5: a timbuti leti ta vuna ka
9: Eh, ta vuna fela.
5: Loko ti ta tswalelana, u ta swikota ku fiseta muakelano wa wena ku na inawo a ti kuma timbuti.
9: Eh, ni ta yenja leswi. Eh, ku hambe swo swi nika ni tihomu. Na yenja swa ku ni nyika munghana na yena a kuma ku hi ya phambeni.
10: Ah, mina Fernando Jacinto Senga. A projeto inga vai na yitshuveka hi ntama. Ku sa xi nchumule hi xivelela ka hi ntama ku va hi vele ma projeto vele. Tanto tihuku, tanto tonti timbuti. Leswi hi nga kusuhi ni rivala veja singa swi nga hi nga tshuka hi humelela vhele
5: ka lomungomeni lomu wena khati ka wena va ku tsalele ku ta kumeka project leyi ku vhula na wena wu ni u tanihi va vaakelani va vhizini basi
10: mina bembe a na zanga ni yi kuma project leyi ya hi tlhelo ra mina a na zanga ni yi kuma
5: leswi nge hambi lava nga yi kuma project leyi loko ti ta tswalelana va nga swi kota ku va ku fisela
10: loko va swi ni swo no swi lavisisa hi ntama ya ku zoni vona ni lani leswaku swa ni hisa vhela ya swi lavekile
2: mingangu yo karhi leyi buleke ni mitirho ya ra Mozambiki ndzaku nghana va amukele a swipfuno leswi hi tihuku leti va fisetiwaka ku loko ti ta nghana ti tswalelene va ta va swi kota a ku ti nyika van'wani va makabyi lava rindzelaka lomu ka makungu lawa ya Fuzoko hina ra Mozambiki hi vi bula ni karhi ya laha ka Fuzoko na yi hlamulaka hi vitukaka hi Andre Tembe
11: alesi lavaka lomungomeni ya projeto leli lomungomeni nga zavala nako nyarimi alesi lavaka iku hi pfuna va cooperativa hi pfuna va mamani hi pfuna vanhu hi pfuna tixaka ka ku va vena a ndlela va ku va kota ku hanya va endla swilo swilo va kota ku va ta kota ku xavisa kumbe a tihuku leti kumbe a timbuti leti va ta xavisa va ta kota ku hanya hi nkarhi lowu hi va nyikaka va ta swi kota ku va lwisana ni ma tintshwantshwa ta vutomi va hlula a tintshwantshwa ta vutomi hikuva va ta kota ku ve na a mali va ta kota ku kuma xo karhi va va ti hanyela
12: ku va nyika a tihuku ni timbuti va tshama na to loko ti kulile va ta mahayini diposh va ta nyika a mafamili man'wana a maxaka a va hakelanga
11: loko hi va nyika a tihuku leti tihuku leti va nga le i mapoedera a leswi ta endlekaka ku na a cooperativa leli hi nga li veka ka ku hi ta ve lona nkarhi na fundasawu ra hina na fuzoko ka ku hi ta vonelela swa ku a ntirho wa vona u ta fambisa ku swini se loko ve nkarhi swi kula msumu va ta nyika khambi na tixaka na vanhu vambenyana ka ku va ta kota ku kuma a tihuku leti na timbuti leti
2: a kubanati wa distrito ya Zavala Azaria Xavier hi bulile na ye ndzaungana a rangele khulo wu
1: a vahanyi va ngomeni north va amukela a tihuku ni timbuti leti ti fanelaka ku va fuya pela va ta vhuneka hi ku daya a ndlala ku sangula ni ku va kuma nyana zo karhi pela va xava a sabama swo fana ni malinyana hikuva tihuku leti ta vhuneka u ta fanela ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hi ntawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe xi mahiwaka nyamuhla
12: ntirho lowu kumaheka lomu ngomeni basi ni angomani ntsena ni u ta andziwa ka man'wana mandhawu hi ku tirhisana ni vandoni lava hi vonelevula
1: ni vandoni lava hi nga nawu hi sima masempe ku hi kombela ka vandoni ku hi yandzisa a tirho lowu ka man'wanyana mabandla ka man'wanyana matiko hi ku kula ka tiko ka hina Gazavana ntawu leswi hi yo kuma aku amundoni loyi a hi vuna senu ka ngomeni ha tshima swaku va ta kumeka van'wanyana u to hi vuna matikweni man'wanyana
12: ku huweleliwile ku lembe leyi ngove leyi ta ku ya ta vurimi a tipfula ti ta kala Zavala i ti lunghiselisa ku yini kasi ku nga vi xikarhato xa hombe
1: hina xa ha swi tiva ku a lembe leyi a pfula yi ta kala ja hi lomu ka ku hi vulavula ni xinu xa hina a ku xi famba xi ya londzovota lomuyani ku nga ni matinyana pela ku va maha kona masimu va byala swi leswi lavekaka pela ku swi va vuna ka vutomi gabyi na hina kota mfumo hi lomu ka ku hi xava timbewu hi tlhela hi nyikela timbewu kaka mabaxa pela vaprofetala va londzovota
2: ku vulavula ka Zara Xavier kubanati wa distrito ya Zavala tsongeni ka provhinsi ya Nyembani na nkarhi a hlawuta xingetano hi wumbilu leke gi wonekileko ka ku taka xikwata xi tivekaka kota fuzoko lexi xi tirhelaka ka distrito ya Zavala ni Inyarimi na mbeleko hi lisima ya swifuyo leswi swi nyikeliweko yena wazina yaloyi leki ku vi hungu ku eta gingavi mangleni ka mina Armindo Masingi zwin'we na Tomas Valoyi salani.

0: kothenga ula mingiseti nyamuhla hi randiwa ku ve hehleketa hi mitiro leyi fanaka ku mahiwa hi vuhlengeli kasi ku tshinya a xikarhati xa xihala lomisaveni a hi swokala ndza hawula ku a xihala xi gwetela yini lomu ku hanyeni ka hina lexi twalaka nyisi lexaku a xihala xi sukela ngopfungopfu kwalaha ka ku kala hi nga hlayisi khwatsi a misinya lomu ka mandhawu hi hanya ka wona hi na ni moya wa hava lowu wa ku hi tsembelela misinya hambi ku hisitela misinya ku ya ku pfumaleka a moya wunene wa ku pepa hi xiputukesi oxygen lomu hi hanyaka kona a mhaka leyi yi wona kota xikarhati hi yona yi nga mha leswaku a nhlangano wa matiko wo tlhela si ka gambu wu gema leswaku hi siku ko fana ni leyi lembe ni lembe hi fanele ku hokheni vanhu ni mfumo votlhe lava nga lomisaveni leyi va nyima va ehleketa hi tindlela ta ku tshinya a xikarhati lexi xa xihala hambi ni desertification. A matimu ma la siku leyi ku rhungeriwa ximaka Janeiro wa 1995. Kani leswi a tiko ka Mosambiki gi ve gi sayina xipfumelelwani xa ku pfumela a ku ve le mutikweni leyi ku ehleketiwa hi xikarhati lexi hi lembe ga 1996. Hi kuma haloko cima leyo lomu tikweni ka Mosambiki, Mosambiki loyi a xihala xi ta ku na xivoneka vhela lomu ku hanyeni ka hina loko gi chikela siku leyi ga 17 ka Julio ku ehleketiwa hi timhaka ta ku tshinya xikarhati lexi ku longiselwa a miehleketo mabulu ka maprovinsi yo tsalangana ka madistrict yo tsalangana laha ku vitaniwaka varimi vahanyi ni van'wani lava lakanyeliwa ku ve ni vuhlengeli ka ndzima ya ku tshinya a xikarhati lexi a makungu ma nga kona ka manations unidas hi lawa ya ku kala lembe ga 2030 a vanhu va hi ni miehleketo yinene ya ku vhikela a mandhawu lava hanyaka ka wona kasi va tshinya a mhaka ya xihala. Basi mwingiseti a matimu ya nyamuhla manyima laha hi ve hi malakanyisa leswaku nyamuhla i siku leyi a matiko ya lahasi ka gambu ma fanekelaku a ku ehleketa hi mhaka ya ku tshinya a xikarhato xa xihala. A xikarhato lexi xi ta tshinyiwa loko hi chela kota mhaka ya ku byala misinya hambi ni ku hi nga hiseteli misinya hi tamu lomu ku hanyeni ka hina. Matimu lawa ma longiselo ka Utsali Nhwengeleti hi mina Avelino Antonio Tomas Valoy a Saselmichi.
1: Zwile amatimu ya siku.

ku yimbaka mestre gigi ya hi hlayiseni mandhawu lawa hi hanyaka kona hi nga hlaseleni makhwati bongile mestre gigi hi emahlweni new change na langutela 23:30 xikati xa ultimo jornal jaka le ka xokwe rifila boy

0: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
1: Majula amatapa kumbixana hambowa.
0: Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

0: Halo Sela Muyingiseri wa ku Zandzeka, na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko Madelani Vutomi Byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku antswisa a vutomi byebyo hi kola ka Madela. Masiku lawa Muyingiseri wa ku Zandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi antswisa a vutomi byebyo hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwaswo hi nga swi endlaka a ku va hi bekisa a vutomi byebyo hi antswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga unikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wako lowu bindzuliwiki hi mavoko yako u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonelo lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu. Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi tihambela a minkantero, a mikintaxi yeswo, lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana, a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa Muyingiseri wa ku Zandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yeswo ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Na swilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi amukela a mbewu.
1: Na milosa ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a le ndhawu leyi nga ni ndzhuti, yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia. Nompo diva ndhawu ya ku yi tshamaka metadi do dia ili ni ndzhuti, por exemple a tlhelweni ka muru kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu, ku pfaleka a jambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na yi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava Iga maia ka shienge shau naru. Shienge shau naru inga shaku gradara kumbe shaku hohlotela mabubula wa mangata yendleka loku hilikari higava. Se yi hohlotela mabuvu na hilikari hinivelara leswaku loko litsuka andawu liya inga ta gwala ka yona itsuka ijekelile. Se ita endla leswaku amisava hinkwayo ikumeka ile ka nivelo la limwe. Loko se yendlile aku a loko se ho hlotelile a mabuvu itaka xiyenge xa ku va hi lungisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcação leswaku hi veka leswaku a tikantiro ta hina ti ta fambisa ku yini ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta endlisiwa a ku yini leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento se a kantiro la normali Lingateka a xipimo xa 2 metros hi ku goma ni ku leha 2 metros hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona podi yi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro kambe hi fanele ku va hi obedesela lana ka ku goma hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 metro loko se hi demarkarile a tikantiro ta hina a distansia kumbe ku hambana ka kantiro yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiro leyi pela ni nghena ka kantiro yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5 se a layaka ku hambana ka makantiro laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantiro ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantiro hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantiro se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo xilungu va switcha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matandlaweni se leswi hi nga endlaka swona ne kuva hi tirhisa a nga va ama astrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero loko hi xi chetelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava
0: leswi kutani misava hi kotiki ku hi lulamisa hi laswi fanekelaka ha kona hi wani mayincela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina
1: a loko se hi patsinyiselile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona ni ta dara example hi makofu loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava mali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko
2: leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage je idrika lomuyana ka timbewu leti nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasao di cobertura a dubação de cobertura nga liendla 10 dias depois ka ku va hi byalile se hi ma adubação de cobertura inga ku chela adubo lomuyana ka timbewu adubo leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makimiko tanihi leswi a timbewu leti hi ti byala kaya a hi tirhiseni a strumi se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga yi swi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta loko se hi chetelile se hi hamba a cobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumako laya ndzeni hayi ku cheletela misava hikusa a ni leti ya teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku hi hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makimiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana hi nga tshuki hi chela a makini ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a wutilo ya xinyalana a wunkilo ya xinyalana i ekivhalera a 20 litru wa mati a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margoz naswona hi nga endla hi mpimo wolo wa wun'we a wunkilo liya ekivhalera a 20 litru wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru se hi swi tshika hi xipimo xa siku loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina khani mambu ni ku hlaya leswaku a leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example hi makofu hikusa makofu ma wortikula ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa wuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas, makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão, i mapipinu, makalavata, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
0: Mazitu ya lisima ku one hi swantsaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swithrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mboa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga ya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu u ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku ya tlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Ya na mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
3: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikwala ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Impela swa nandzika loko swi swekiwile hi tindlela tinene, vasweki va kona va swi sweke na va basile, va tlhela va phamela ka leswi baseke, va phamela lava na vonavo va baseke ni swiyandla a ku va va swi dya na timbilu ta vona ti basile. A wu voneke hi khunga hi kongomaka xinsimbana lexiya xa Dua Zores, kambe hi nge se fika kolayana i nkarhi wa ku va hi kuma a nongonoko lowu nge xihitana xanga. Xihitana xanga i nongonoko lowu bindzuliwaka hi Radio Mozambique, nkongometweni wa ku veneni mpela hi ya mahlweni hi ku longoloka ni vayingiseri va hina lavake hi longolokaka na vona hi mimpfhuka yo hlawa ngopfu swinene ya minkarhi, na hi navelaka ku veneni hi kuma lowu nongonoko lexile.
1: Xihitana xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga, xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xihitana xanga, nongonoko wa Radio Mozambiki, Emissor Provincial de Maputo.
2: Hoyo hoyo va le kwezu ka nongonoko xihitana xanga wa siku ta namuhla. Namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumiki laha ya ka mbuva. Namanje hi ya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeri wa xiyenge xa kukazi a vuhangeli bya muganga wa le ka mbuva. Namboso hi mu rhambile leswaku a ta ta hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo, kasi Tomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge haku hoyozela. Hi navela leswaku mazwito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi byelekaka ha kona, kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
1: Xihitana xanga.

0: Ahe, kunene hi tlangelile. Hi navela ku va hi nyika xitshamo mona ka novela. Kunene ku va a li yene a londzisaka a mabulo lawa na mama na Gloria Xivati. Hi nga vo vavasati kumbe ku nga za ku huma a mongo la. Monica, una wani mazito lawa u nga hi tshandzelaka na mama na Gloria?
1: Hi ta bula ni mama na un'wana. Hi nga ta kombela ku va a hi byela vito.
2: Gloria Julian Xivandza.
3: Xita na xanga.
2: Tanam, mene no tswaliwa lani ambuwa. A ku tswaliweni ka hina yine vatswali va hina va Jimi ni ku tsema nhlanga. Hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyini bya ka kwesu pura namuntlha se hi kota ku va hi kula hi gamala. Hi hlupheke ngopfu ku salani a ku tswaliweni ka hina impfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni. Maje khola ka wosiwana mpfi byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya emasin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zola hi tinhlokweni ku tsakama ka wona hi famba hi ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala impfi hi yo xava zvale ni muda huku mara hi tata tlhokola muda huku lowani hi ta hi va hi xava makhofu hi tata teka mazvale hi nonisa xikoputana xa zvale hi chela ka pani la bya makhofu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona leswaku swa yabya
3: xita na xanga
2: swa yabya swiho swi pfala ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zvendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke vavalungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata wa ku holela poda ku nyika siye na munhu wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hini
1: se tlasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonile xikola ku hi tsonaka hini xikola hileswaku impfi a hi bekala ka mbuva napa hi susa hi sa a musawuroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hini ntirho wa hina hi lihori wa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi impfi ki tirha swona
1: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
2: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
3: xita na xanga
2: a nuna wa mina a fambile xa ni konta se xani byina a fambile majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi ngama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko dzaka kwezo bya ka mbuva i nge dzini nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko eyi ntamu swinene futhi hi kula hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va tiva hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana maswiri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina aka kunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo leswaku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo leswaku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala na hambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a li wona wa wotrapasati wene yini va ya dixi na n'waka yini hi va domograsiya a hi dyi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tiko bya ka kwezu byenxangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko bya ka kwezu hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga encekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wola ya mabyala mambenyani loko ma laviso makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina muna wa etlela ni mamana wakhe na a ni byintiyanuxi a ndlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxako ka va nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki basta yena nwaka zva zvenja ku ati kudzoneka ati kudzoka kwezva dzaoneka akakunene mpresi itangana zvinene munwe varaide rokumushikotera kuna munhu muti taitaisela la kambuvana ekusa chimwanyana mutaipfuna na munwe neka zvone loko muzvita zvolesho nevo lava matiko manwanyana loko vasvita zvolesho vata hezamela ndlela kuna vona ndebva nga hiposera ndlela ya raido leswaku ingasa hisula ndlela leya byala leyi zvaku vana vakakwezva valulama vakula himakulele lamanene hileswo
4: xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mi tlhela va dyondzisa ta
2: va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela futhi swo swi vhela va nga ni khokuda xikolo a va hi ka swa tingopfu na hambiloko yi nge si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku ya xikolo hikusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikolo a ta ha dyondza machatanda kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka hikusa swi ta gama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swaku ka nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maleswo swi kahadiwaka a vana hi byisile va wu tiva nkama ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni ni fanele ni enca yini fanele ni ganya ku ya xikolo a wu dzimi yi longoloka na vona hi ya wu dzimini lexi hi ka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hina akaya hi hanya na mamana na papayi maxi va endlangi loko va hanya ni vanghana va vona hikusa a va ti koti ku ti tlhota nyama ya ka kwavo nambiloko huwelela wena nitwela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko e n'wana ngo a nkhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku a nkhancelo u nkama ni nga hawula xitola ni wu kumanga na wu ni ka pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hi ka zata leswaku hi xini lexi hi ta ka enca xone ra va za va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezva va hi beka hansi va hona a tiku hi maencele ya ka kwavo i futhi va lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta kunwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swoleswo swi endla ku a tiku dyoneka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va tele mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yona namuntlha ni pfala wa renta hi 4 hours maxa a byala byi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigari a ni xi tivi nambi hi moya
3: xita na xanga
2: maxi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a tiku dzi honeka hi swoleswo kani ma
4: khana mambu swinene a ku va hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
2: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka laha ni khu loko na ni tshame na vona ni le kusihi na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga ze hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va twele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hina leswaku a vana va hina va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku hikusa khale yini loko va vona swo ku a hi enci swona va twela a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ke hi li kona ku tshova nkhavi mu kwapa n'wana kusa nambi loko u nga mu banga hi ku mu vulavulela vo da teka nyandha a ya tlhasa maphoyiseni a ku swa ku mamana a ni bile ala ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa vaka va va ta ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ni ngamana tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana swaku hi ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana vamakereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka vupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi fanele ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni
5: Kaba papa ila ba shi kota kaku ba shani sa ni ba mama na usana ni ba mama na kaka mamba ni ba shani sa metini. A papa yu oti ba le shaku yen ane mwana la kaya. A le shaku mwana lo wa donza, a mwana lo awada, a mwana lo wa yambala anga jukustiva. Yelo kwa aza kumashima na le shaku kaya lo anja kumashima na le shaku makaya jadi. Mini mama na mini tiba kaku ni chivili kila mwana lo ya ni shikoro kunaiini, a mwana wa ba le chinti kuchivili kile wa chivili kile wa mini nenga mama, machina papa ya alikon. Kutani kombela ndlela kwa munga ipfuna nanwe ne varaiti tshaku hey yini ndlela le ngaka hi yentsha hine leswaku ava papa ile vana vana vadza va switiva tshaku phela metile ve yaka ku hi zwanzo tike va yimela e tlela futhi hi buya la na hine va mamana hi kone hine va mamana va ku hi kuma tinyimba na hi nga ti yimiselanga loko hi kuma tinyimba hi nga ti yimiselanga leswaku hi nga kuma tinyimba hi tigama hi teka tinyimba hi ya thota a xizwindzwa ti Angamalo ya ka thota anyimba xizwindzatini hi hona tiku ifutse ithelisela misavantsako ifutse zwuka xikwembu uza hi xona xi hinikeke para gomota ka uya thota uzu ya yikuma nyimba leyo ku vuyi jula anwana waka kwanga ya kuma nyimba mine na vavan dozanje mutsiki atjana nga musisisi para ata buyelela nthokweni leswi mudonisaka xona la kaya loko tani loko wena uya mutsisisa swa ngi wena wa swipfumelela swi yena nwana a yenja ka swona kutani ku navela ku va hi ku yini hi huma ka swona swoleswo na hini va mamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti a hi munyikelisi mabyake bya wu papayi mutini u nga li loko a buya a thasala kaya a pala ku va ku mama ta ku hlamba ti nga yentxa hi wu kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi i mfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majina wena na wu swi tiva swa ku phela mina i mfanele ni mu chelela mati kutani swi fanele ku va na hina va mamana hi ti lulamisa a ku va ni vo vana va hini va ta dyondza ha hini va byele leswi hi yenxaka swona leswaku kasi loko munhu a ya wu katina a yela yini kasi a munhu a li nini muti ka leswaku yini ti nge vana va hini va kulana va swi tiva leswo kambe na va swi vona ka hini va byele kutani mina ni ta vulavula ni ngamalani
3: xita na xanga
0: kunene hi tlangelile voni ka novela hi tlangele vamana Gloria aku yingiseta hi loko munhu a gwaqe endleve leswaku a swi twisisisa impela wa ha ta va kuma va xitolo va ku loko byixa u timeka nhlanga swi hi kone leswi loko byixa hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke kha yi nga pheli ya hlola kunene nongonoko wa vhiki byi taka hi ta tlhela futhi hi va khola n'wine
6: mama na wa bebe mama na wa papa yana

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

0: Simbi ya xena hi fikile ka yona nkarhi wunene wa ku va hi kuma leti ti yelanaka ni mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va lukhwerhu va kumekaka aku humuleni a hi longolokeni ni mabulo lawa.
1: Ka diwadilambe misalaka loko na didinyatlinikwa waka vadimi va lovaku titreti ya mandle ka simiwa gaza
0: hi endla sweswo a ku va hi ya kuma leti ti yelanaka ni mabulo kasi ni mintirho mi landziwaka hi valikwerhu nkarhi lowu van'wana va kumekaka aku humuleni mabulo lawa a nga ya nkoka mabulo lawa hi ma landzeke mabulo lawa hi ma tameleke mabulo lawa ma nga ni lisima likulu ngopfu swinene hi likulu tanihileswi hi faneleke aku landza leti ti yelanaka ni mintirho ya hina ya siku la namuntlha
2: hi nkarhi wa nongonoko u tlhanganisaka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Xiyenge xi vulavula ni vana va tiko hikwalaho ka swihundla swi tirhisiwaka ku landzeni ka mintirho leyi yi landziwaka nkarhi van'wana va kumekaka aku humuleni. Namuntlha nakonavo hi ni rito lin'we li lumba n'wana wa tiko la Mozambique ve hi ku rhanga nga ta hi byela vito lakwe ndzhaku hi ta nghena ka leti a ti landzaka siku lin'wanyana ni lin'wanyana swa nga ntirho lowu u kotaka ku heleketa pawa a kaya kakwe.
3: Lipelile mima ni vito.
4: Lipelile vito ni Manuel Stoy.
3: Manuel Stoy a tumbuluka kwini vatswele va Manuel Stoy hi va mani?
4: Manuel Stoy a tumbuluka ka Maputo. Vatswele va Manuel Stoy hi Ailina na Rafael Giroku.
3: Manuel Stoy, mi dyondze kwini, mi dyondzekile, tinjondzo ta n'wina mi ti landze kwini, kuko mi ta sungula ku va mi ya nghenela leti ti yelanaka ntirho.
4: Tidyondzo ti sungule vutsongwanini kolomu ka Maputo, a xikola primaria ni ve ni dyondza ni ya mahlweni ni dyondza xikola sekundari Dimahlazini, ni ve ni dyondza ni ya mahlweni ni ya dyondzela ka Gaza a xikola sekundaria Josina Mashele.
3: Ndzhaku ka tinjondzo leto swi sindzise ku va u vona swa ku se nkulu loyi a kuleke swi fanele ku veneni a sungula ku ti lavelela a pawa ha yexe a nga ha yimeli a vatswele a ku va va kota ku mi pfuna hi xa ku karhi. Ka ku lavetela loko ka pawa mi ta ve mi sungula ku tirha kwihi hi wihi ntirho lowu mi wu landzaka?
4: Ka ku lavetela ka pawa hi sungule ku tirha ka mintirho ya ntirho wa siku a nga wa wu siguransa wa wu voneleli hi voneleli tindhawu to hambanahambana. A ntirho lowu kumeka wu karhata swinene hikusa ngopfungopfu ka nkama wa ku titimeta.
3: U ku karhatela hikwalaho ka yini ntirho lowu hi minkarhi leyi ya ku titimeta?
4: A ntirho lowu karhata ngopfu hi nkarhi wa ku titimeta hikwalaho ka ku u tirhela handle. Tindhawu tin'wanyani lomu ka switolo ngopfungopfu ku pfumala ni ndhawu ya ku u tshama kona think u nyimela handle a moya hinkwawo wa usiku u kuma wona lani hi kumiwaku mikhuhlwani va dya u fambelana ni ku titimela.
3: Ja hi nkama lowu ku tshukaka ku na timpfula u ti fikela ka njhani?
4: Loko ku na timpfula hi lava mikhotlokhotlo yo lenga kolomiya hi nyimaka yona kambe swi kumeka swi nga leswi swa nchumu leswo hikusa nkama lowu ku na ku mpfula na yemuyi va lava ku tirha nkama wolowo.
3: Se xihundla mi xi tirhisaka ku va a mpfula yina kambe va nga yivi mi yisa mahlweni ntirho wa ku vonelela hi xihi xa kona?
4: Ya dloka mikwama ku yo a mpfula yi
3: a makapatixuva.
4: A ku va ku mpfula yi bayitsaka mi yi nga ku tsakamisi we kumbe wa rindzelekela u vonelela a ndhawu hinkwayo ku loko tumbela hi tlhelo lin'we a tlhelo lerin'wanyana va ta.

0: Ndza n'wi kuve va nga ngheni matlhelo hinkwawo swi lava u rhendzelekela nkama lowu ngopfungopfu ka mikama le ya ku ku nga ha fambafambi munhu nkama lowu karhataka i ku ve u rhongo na lowo i nkama lowu lavaku ku juma
1: se mi endlisa ku yini ku va a vurhongo leli li nga ku jumi a ntirho lowu famba kambe vurhongo byi nga ku jumi hi ku va na wena vo u lulamile ku va ntirho wa valungu u famba hi tindlela tinene
0: swi tsindzisa ku nkama lowu u humaka wa mixo u lavetela ku humula u lavetela ku humulisa muzimba hikusa usiku la karata i yone urongo i xilo xin'wanyana xa ku xa ku juma hi nkama wun'wana na wun'wana
2: hambe
0: matini lata se swi lava u ve li u li jala ku u tlhantlhekile ngopfungopfu wa maradio lawa hi wo ma tshukaku ma hi hungatisa phakati ka usiku
2: hi
0: ku tengu u twa xan'wana nchumu loko u kha u nga twi munhu u nga twi nchumu a wu rhongo leta ku juma
1: se hi nkama lowu wa ku titimeta lowu handle ka ku va ku ni suna yoleyo yi tshukaka yi humelela ku ni ku titimeta ku na xirhami mayambalelo ya n'wina hi minkarhi ya ku fana ni leyi ya ku titimeta ngopfu swinene ku va ntirho wa n'we lomu wu landza kambe na mi ti vhikela ka nxanisa yi nga tisiwaka hi mavabyi ma taka hi minkarhi ya tinguva leti ta xirhami hi yihi ya ko ndlela yinene
0: a ndlela yinene ka matirhelo lawa maya hi munhu ni munhu kambe xa xikulu ku u timbonya a mavoko ku xirhami xi ba ngopfu ka mavoko u timbonya wuswa u zamiwa mamaxikara lawo u timbonya hi mamaxikara magoru ku dlokiwa majesi wa phinda nambe majesi manharhu mambirhi u zama ku a xirhami xi nga ku ngheni ku a xirhami loko xi ku nghenile hambe loko ko huma dyambu wewe wa haya mahlweni u twa xirhami se a ku va xirhami xa xi nga ku ngheni xi nga ku nyiya wuswa
2: xi nga ku xanisi
0: muzimba zimba swi lava u timbonyela swinene
1: kambe loko u timbonyelile ndhawu ka swona u titwa njhani ku va u kota ku landza ntirho loko se u gqokile majazi lawo hi ku phindaphinda
0: swi kumeka swiyantswa swi kumeka swiyantswa a swi fani ni loko u gqoki jesi lin'we lelitsongo kumbe jesa xitsongo
1: se a mhaka yin'wana hi leyi ndzeni ka ku landza ka we mintirho leyi se na tshemba leswaku u na tin'hweti u na malembe u na masiku ya ku hlawa na u yi landza hi xini lexi loko u cuvuka u nga xi endla we xi ku nyikaka matimba ya ku ya mahlweni hi ku landza ntirho lowu wa ku lavelela na wu tirha hi nkarhi lowu wa vusiku van'wana va kumeka ku humuleni
0: xa xikulu ngopfu ni nga ta xi balaku laha hi ku ni ze ni kota ku da ni nyima ni ve ni matimba hikwala ka ntirho lowu ni kote ku dyondza xikola ni ya mahlweni ni tidyondzisi xikola ni ya mahlweni hikwala ka ntirho lowu
1: u fike ka xigava mune hi ku tidyondzisa hikwala ka mintirho leyi
0: hikwala ka mintirho leyi ni fikile ka xigava xa lisisiyatura
1: kambe wu tshike
0: ni wu tshike ntirho lowu a wu nge se humelela wun'wanyana wa wu tlula lowu
1: kambe ku na majaha man'wana ma nge loko ma dyondzekile li va lisensiado li va dotori li va mestrado a va nge hi endli ntirho wa wu gwarda wena ke xihundla lexa ku ya mahlweni hi ku tirha na wu nge se kuma wun'wana ni xibindi u swi kumisa ku yini
0: hileswaku ku na mali yi nga tsaliwa swaku leyi i gwarda a ku na mali yi nga tsariwa swaku leyi ya lisensiado a loko u twa ndlala swi lava u lava xin'wana nchumu xa ku endla loko u nga endli u nga lavi nchumu xa ku endla u ta onhela van'wana
1: se a xin'wana lexi u nga byelaka majaha lawa ma nga ka xiyimo xo lexa lisensiatura kumbe mestrado kumbe a ku va va kota ku simamela mintirho hambi yo leyi ya wu gwarda loko un'wana wa lisimo u nge se kumeka a nga va wa hi ya koho marito lawa u nga ma vatlaka
0: xa ku sungula hileswaku a siku lin'wana ni lin'wana a malembe mo yengesela ntawu wena munhu u nga dyondzeka u ta tshama kaya kambe a khwiri a li dyondzekanga a khwiri lawa a li dyondzekanga lexi nga dyondzeka i mapimo ya wena ma nga dyondzeka kambe loko lawa u kombisa ku dyondzeka ka wena swi lava u tirha xin'wana ni xin'wanyana swi ta ku kuma hi hi ku ya ka mikama leswi u navelaku swona ka ku dyondzeka ka wena ku fana ni ku dyondza loko u nga ze ku kuma hikwalaho ka ku tirhiwa yani mahlweni u tirha xin'wana ni xin'wana leswi u nga dyondza swona u ta swi kuma hi ku famba ka nkama
1: a ntirho lowu u na swiyenge kumbe u na swigava u na tinguva hi nkarhi wa ku hisa ma tshamele nge hi loko ma hambana ni nkarhi lowo wa xirhami mi endlisa ku yini hi nkarhi wa ku hisa a tinsuna mi pona njhani ka tona hikuva hi nkarhi wa ku hisa se ku longoloka tinsuna hi ndlela yin'wana
0: hi nkarhi wa ku hisa hi kumeka hi ni ngopfungopfu nyimpi ya tinsuna yi nga yona a tinsuna ti nga tona ti vangaku mavabyi ya ku hambanahambana hina swi lava ku tirhisiwa ngopfungopfu wa madragawn switolatola Lion loko wozo wa kumaka ku utakukuma kiko sisanyana laya katshame kanyana kambe ungata tshama mamuka mengaka tisuna tinyingi atisuna ti tele lomukati kula hena se swi lava uza matindlela yonkwato ta ku uve uti vhikela muzimba wowe ka tinsuna se ku hisiwa madragamu ku toliwa switolo to amarepelenti olawo ku hambana ka swo ka swilo nambe ku hisa maphepha ya mahisiwa machelwa ka xani ka
1: ama kona mavabyi la ungake o makuma hikona ka ku va ungena usiku
0: makona ngopfungopfu mukhuhlwani ngopfungopfu mukhuhlwani ka mukama le ya ku titimela swa kala ku kuma munhu wa wutirha usiku a nga li na wo mukhuhlwani a wu heli mukhuhlwani wa mutirhi wa usiku ku titimeta loko ya
1: ka vachayeli va mimovha lava na vona va landzaka mintirho ya vona ni usiku ka valandzi va mintirho ya ku fana ni leyi u yi landzaka a nga va wa hiye marito u nga va byelaka wona ku va tiyisa ni ku va va ti lavelela ni ku va va tiya ntirhweni wa vona a ku va va kota ku va va ti xiximisa a ku va ntirho wa vona u famba hi tindlela tinene tanihi wena va nga phuzi mabyalwa va nga heti nkama va nga humulanga va nga tshami ndleleni va humula loko va twa swa ku u rhongo se li fikile hi wahi yako marito lawa hi ku ma hetiseka
0: xa xikulu ngopfu tanihi leswi unga bala la xa xikulu ngopfu i ku humula loko unga humuli ntirho n'wana ni un'wanyana a unga ta famba ku ve u pfuxa matimba ya wena swi lava u ti nyika nkama lowu u tiva swa nkarhi lowu nkarhi wa wunene ku va ni tshamanyana na mbova xipimo xa mawara mambirhi u ve u pumba a ku karhala loko ya u ta kuma ku pfuxetela u ta pfuxeteleka hi ku loko o ka u nga pumbi a nkarhalo wa tolo wa mundzuku u ta ze ku fika laha ka ku u ku dlaya ngopfungopfu lava ku famba mimovha a loko a famba na a fambisanga etlelanga ku to fika laha ngo to jovota a le ku fambiseni
1: a
0: dlaya vanhu
1: na
0: yena luza utomi la ka hina va vonelele u ta ku u to etlela phakati ka usiku ene hikolani va zi va ku lava wa hikuva ku tiva swa ku lava ku ni uyivi a va u vona swa ku a luya etlelile va nghena va teka swa vanhu u kuma timhaka
1: ku navela ka wena njhe hi luya dyondzekeke hi ku londzela nkarhi lowu a nga va ku hika kona
0: ku navela ka mina hi ku ni kuma ku ya mahlweni hi tidyondzo ni ya mahlweni hi mintirho ni ve ni munhu lweyi a dyondzekeke a kombiseke a kombisa nkuma ndhawu leyi ya ku kombisa a tidyondzo leti ni nga ti dyondza
1: ka lava va ku twaka ku va va xixima mintirho va nga na yona va yi vekisa va tlhela va yi hlonipa
0: mun'wana ni mun'wana a twaliwa li n'wana a twaliwa nga na nchumu kambe leswi a nga na swona a yo yaka swi ze swi fika le ehenhla ntau u nge yaki yindlu sungula hi henhla u nga se yaka hansi sukela hansi laha u nga kona u ya mahlweni loko u li gwarda sukela ka u gwarda kolovo u zama ku u tluletela loko u xuva ku enca leswi swi lavaka ku ze u fika lomu u lavaka kona
1: Valkwero have marito hi makumeke a ritweni la Manuel Stoye lwe hi buleke na yena namuntlha ka swihundla swa mintirho ya vusiku ka mintirho ya Radio Mozambique, Maputo, Gaza na Nyembane. Valkwero hi le ku dya hi ku yengeta.

0: batika malami lhambe mlonyeni.
1: Ya hi khunga hi magansu makulu hi kongoma ka nsimbi ya 2 hours hi nkarhi lowu hi nga ta sungula a ku nghena ka mabulu xindzivanini ni wa hina muyingiseri Maputu Gaza na Nyembane. Hi tani leti ti yelanaka ni ku ya ka mindyangu ya hina, hi tani leti ti yelanaka ni vukati bya hina, hi tani leti ti yelanaka ni matshamelo ya hina, hi tani leti ti yelanaka ni vutomi bya hina. Hi amukeli longoloka na hina hikuva hi famba hi ku lava.

Ni kwa nyamuntla bava hitani hloko mhaka yin'wana. Iyelana ni ku yaka ka minjangu ya hina leyi. Leyi. Iyelana ni to timhaka ta vukati. A hi vari vukati papayi. Loko va ku vukati bya nkantingana. Vukati i nkatamani. Se van'wana va ku haha a ka ha na vukati ka masiku lawa. So yantswa ku ti tshamela kaya. Hi ta ni yin'wana nhlokomhaka yi yelanaka ni to timhaka ta vukati.